0: ukusa kwesizwe noNosipho Zulu mazulo zulayo njalo ngolwesibili ngo12 kuya ku3 ekseni ku Khosi FM.
1: Asiyabona semathexini, sawona sisho umazulo, sawona dadwethu. Sawona stufuza sokhosi. Dadwethu mawukhuluma indaba asemathexini. Seze kuyisikele ejikayo mina ngilakweze bolobolo. Kodwa ngicela ukuyisikele nje ejikayo nje elincane ukuthi abafowethu abaseyiboneni. Abakahle ukuhlukumeza abantu. Leli siyibona lapha ezinkundleni zokuxhumana lalezo abazenza phambi kwethu sibuka. Ayithandwa leyo nto leyo. Kwenza le nemboni yabo yehlelo le nayisithunzi. Ukuthi umuntu uhamba ohayika lege nondukhayika wakuhayika ngoba engenamali kodwa uzolandwa le ngetekisi akwezo faka erenkeni. Babethola umuntu egibeza umuntu le ngaphandle bephinde bethethe umuntu ubona bethi imoto yakhe akahambe erenkeni. Iye kwenzani erenkeni? For example nje akekuthi mina ngigibeze umuntu endleleni ehayikela le bona bangifica nginomuntu. Ukuthi usukaphi uyaphi utheni kimi abasi ababuzi bona bafuna ukuthi i-truck lena ihambe iye ngaphakathi erenkeni kanjani. Abafowethu abanye babo hayi bonke, abanye babo abayiphathi kahle, abanye abantu ababahloniphi bazi ukuthi umgwaqo lona ungowabo. Abantu abane-right okugibeza abantu ukuthi yibo kuphela abakhuzeka abafowethu kuleyo nto yabo. Ngibonile nje mangabelokhu behlukumeza osisi lapho ngidakayi khona. Sela awufrempa kakhulu abafowethu laba. Angibonge ethi womazulu danko
2: 086-000-2437. Yeah, man. Asibheke-ke le mhlambe sibuke nhlangothi zonke. Ngiyafisa futhi ukuthi nabasembonini bengithinte 086-000-2437. Lana ngizidrayivela imoto yami eseceleni. Nangu uNozipho use ubalekela ukuya rank mhlambe ngesimo sokuthi imali yetekisi angeke ezebe nayo. Uma ngabe eyo hiker noma eyomisa imoto ezincane ezinga rank, uzokwazi ukusevisa isikhathi sakhe sokuthi asheshe fike la ayakhona ephinde futhi kuongeke nakumasent ngoba uzazi iphakethe lakhe. Bese uthola ukuthi mhlambe abembone noma ke lapha erenke kukhishwe imoto laba abagada umsebenzi kuthiwa yey hambani nogada lapha okuhayikwa khona bese bayathathwa abantu abahayikayo babuyiselwa ngaphakathi erenke. Usuyohlala kerenke manje kanti ubuphothuma noma imali yokuya erenke ubungenayo. Abanye begcine ke mhlambe sebesaba sebeba nokuphikisana uyabona kuphamba nimbono. Iyiphi indlela ekahle esingabhekana na ngayo ngalolu daba? Ufike wena obgade umsebenzi lapha erank, uyangibona ngehike, uyangibingelela, uyabuza udade wethu uyakuphi. Hayi, ngicela ukukuthatha ngikubuyisele erank ukuze imoto zizosheshe zigcwale. Bese ke mina njengodade wabo ngisichamfu wethu ngiyafisa ukugibela itekisi kodwa ngesimo samasent awahlangani. Ngizacela ukuma la. Ubani onelungelo lokuthatha omunye emuse rank ngenkani noma ngiqhubeke ngihike ngibulala umsebenzi ose rank na? 086-000-2437 kwake kwakuvelela uyiwenze njani? U-driver wetekisi uhlele rank itekisi igcwale nampa abantu babhizi bayehla bayohike kwenye indawo uphatheka kanjani? Iyiphi indlela esingabambisana ngayo kulolu daba? No, ngiyibekile yazini, ngiyibekile nje yathi ngqo. Ngicela ukuthi siyikhulume sihlaziye sidingide ukuze ke izophuma nesixazululo ngoba ngempela uyacabanga ukuthi abanye basuke besemgwaqeni bese hayi sifuna nathi ukundela siyicoshele upetrol. Asikubingelele sikamkele kukhozi.
3: Hayi mazulu ezinayo,
2: uyaphila?
3: Hayi ngiraki ntombi.
2: Ezasematekisini. Ukuthi
3: njengoba nje ngisebenzele ematekisini, hayi shem ngizoluza abangani. Kodwa iqiniso yeqiniso.
2: Ungabani ube anonymous?
3: Ah, ubele bayangizwa. Mazulu ozinayo le ntisu ngakhulu. Ngoba usuyibekile nje izathu ngengiphinde yokushila.
2: Yes.
3: Kuyabonakala ukungabi ukungabi nemali yeteksi ngoba isikhathi esiningi baye bathi umuntu makashoda ngeteksi khuluma. Okay, lo muntu siyanaye emsebenzini usuka la ngisuka khona. Useceleni kakhulu. Ene njengoba ngila ekhaya mina, khamba indawo zasemaplazini. Bele kubize emaplazini abanye bathi kuyinhlamba noma ke emakhaya. Uya kude, iteksi ayifiki ene kufanele ngifike ekuseni noma ngifike ngesikhathi esithile uzofika ngani le uthola umuntu oyakhona uyayibona le sesifanele lo muntu manje atlise kuthiwa kangingethe etekisini ezongibeka kude le ngingazi ukuthi ngizofika ngani phambili and into engike ngabuza omunye erenkini ngithi mina ingani umuntu makalethwa imoto encane nemthwalo ahamba azogibela animlwisi ukuthi umlethela la kodwa mayesemthatha sekufuneka nemlwisi yini ningacabanga ukuthi le moto yile yayimlethile lesemlandile uyayibona le ngoba kwesikhathi vele isihlobo sakho ngumntana wakho ngumzali wakho uyabona kwamakhelwana kumbe ukuthi kuthiwa kwenza imali and lo muntu olayishiwe akakhokhi ugibele ngesizathu sokuthi lo amgibele uya lapha aya khona uyayibona le so engazuthi kwesikhathi bangasiza isizathu somuntu ogitsheziwe nakuba mhlambe kuzoba namanga athi umuntu ngiyakhothiswa la kodwa nje ngoba vele isikhathi esiningi usuke yala ngiyakhona ngaphandle kokuthi imali anginayo iteksi bekanekudeni kakhulu enye into abaphathi bamateksi hayi bonke abafuna ukudeliver nangabe sesebusuku kakhulu imoto mayisuka kogolizi semakhaya uthola ukuthi umuntu uzoza ungibeka ekhaya sesebusuku vele iteksi ayifiki lapho uhamba ngani wena ngalesi sikhathi ngiyabonga mazulu
2: Ay, danke, siyabonga. Ano ozwakalayo. Bye-bye. Eish, madoda. Hashtag is a semateksini.
4: Eh, siyabona wemazulu.
2: Siyabona mfowethu kunjani?
4: Ngiyaphila kunjani,
2: sesizwa. Ngiyaphila nami.
4: Ngiyaphila. Hayi, isihloko ubhuti ukhulumbele isihloko hayi, isakile impela. Mina ngilapha eVenville igama ngomose. Wemazulu, yazi lento ihlukene kaningi kona.
2: Yeah.
4: Khona abantu wemazulu okusegazini ukuhiker unemali akanayo iphele inyanga ayiseli khona okusegazini mazulu khona abantu ngempela osuke uhiker ngoba ngempela eqalekile ishort imali yakhe kodwa ke emarenki ekukhama usho ukuthi nginemali ngindaweni yokuthi cha ngiyashoda hayi bagibelisa khona okusegazini ukuhiker ongabe futhi ungeze lutho impela eholile impela imali yeyithethe hayi kodwa nje hayi izokutshela abantu asihambe sohike asihambe sohike hayi sohlabela naye ithethe nase irenke kuyashesha ngalelo langa hayi ngoba kusilona futhi ongokunye iteksi eyokulayisha abantu itraki akusiyo yokulayisha abantu nomngakuphi itraki ulayisha umuntu osebenza naye assistant yakho umlekeleli wakho mabe nabani umlekeleli ayikho ithage evumeleke ukuthi kuthiwa ayilayisha abantu ngoba bayaphuthuma manje uyayibona le nto ihlukene kaningi mpela kodwa nje hayi khona impela okusegazini uhiker ongeke ube nje lutho mazwi
2: futhi ngamanye amagama ethi noma uhiker phela ubuye ukhumbule ukuthi khona ithuthi zomphakathi hamba yerenki
4: yebo khona ithuthi zomphakathi esemthethwe ngoba ngempela kubevela ingozi singakubanje ngokucacile bevela ingozi lemtrak wadriver wetrak ufisa ukukulahla ukuthi le nto isembeyilahla mpela ayikhethekani sewuvelelwe ingozi nawe solowo ukuthi hayi bengigibelelana mina bengigibela sofuna ukutholakala manje ube ugibele khona uzokhokheleka lapho bewuyofaka khona wena ube ungathunywe muntu
2: njalo
4: nje mazulu
2: nakhe siyabonga kakhulu hashtag sasematekisini taxi talk ukhozi
5: kunjani nkosisi
2: ngikhona bhoti kunjani
5: hayi sikhona
2: naze ubani lesikhuluma naye
5: ukhuluma noshuma kaxaxa ukhuphu
2: kuthi nokuphawula kwakho shumi
5: hayi senze inkinga hlangothi zomsisi ngoba kwesinye isikhathi uma ngabe uyohike lapho usuke mhlawumbe ushodelwa imali yokugibela mhlawumbe inganele kodwa futhi erenkeni akukho lapho kwake kwancishwa khona umuntu ithuba lokugibela ngesimo sokuthi mhlawumbe ushoda ngemali erenkeni umuntu nangabe shoda ngemali efike echaza ukuthi hayi ngoba bengiwuhike lapho ngoba bengishoda ngemali ethile erenkeni bamgcwalisela okanye bekhulume nodriver ukuthi hayi nangumuntu kanje ukuthi ushoda ngemali ucela ukuthi nimthathe bayakwenza futhi erenkeni lokho ngampela bemgcwalisela umuntu egibele ehambe eya lapho akaya khona ngoba ngampela le nto yokuhike le mina ngibona ngathi impela kumoshakala kwemboni phela kumoshakala nje umsebenzi wamatekisi
2: ngoba abantu abaningi bagcina sebeyohiker bonke phela
5: bagcina sebeyohiker bonke kuthi labantu ofanele ngabasebenza ngabo abantu abasasebenzi manje ugcina ungasazi ukuthi bona sebezokwenza njani
2: ngiyabonga dali wami yezwa
5: akunankinga siyabonga
2: all right sezo sematekisini taxi talk ukhozi
6: Sawubona mntu wesibaya.
2: Mfowethu kunjani?
6: Siyaphila njani?
2: Nakhe ngiyaphila.
6: Siyaphila, ngikhuluma ngesihloko semnandi impela.
2: Mhm.
6: Ehhe. Ngisesikhothi mina. Indlela lokhulumayo. Yeah. Eh inkinga yabantu bamatekisi iyashupha.
2: Mhm.
6: Uma uya ekhuze emhayikweni yo hiker. Akusiyo indaba yakho leyo. Indaba yakho leyo ukuthi wena mhlawumbe usukumzela kangani oya khona.
2: Mhm.
6: Nalokuthi ujahe kangani. So uba umkhonazi wathi abayeka abantu ukushukumeza abantu bemoto nabahayikhaya. So kodwa abantu abaningi basaqhubeka. Yabo nje yabo umlambithi nala esikhothi. Baya basaziva namanje futhi uyashukumezeka umuntu yohayikha. Ulandwa ngisho le entry, umgqeqeni omkhulu entry. Uva uvizwe sithwa ambe red.
2: Mhm.
6: Awusiyori indaba yakho leyo. Number 2. Bakhombisa ukuthi banebhabu bayadubula. Into ezokwenzeka nje manje. Sizodubulana sodwa sobathubula impela nathi bani sinazo izibhamu hayi utasinazo izibhamu sobahayi impela futhi nathi manje basihlukumeza
2: kodwa ke
6: abayeke abantu bayenzayo
2: lokhu ke inhloso yale ngosi sizama ukunqanda into efana naleyo angithi uyabona ukuthi kuphambene imbono la indlela esenza ngayo ukhumbule angithi uma ngabe sihlala phansi si strategize ukuthi umsebenzi sizowenza kanjani laba bantu basembonini bathembele kuwena njengomgibeli ukuthi uzofika erank uzogibela ukuze nabo bekwazi ukcash up amekuphela usuku nawe nga eceleni uyaphuthuma awunayo imali ngendlela yakho udinga ukuthi uhambe ufike eThekwini uzohamba yo hiker ukuze uzofika eThekwini ngale mali wena onayo but ke sithi ke lana ke phakathi kwami mina engihikayo nomnikazi womsebenzi ose rank iyipi into esingayenza ukubambisana ukuze kungabi bikho lokho lenkulumo engizwayo manje ukuthi ngoba bona banezibhamu bayadubula nathi sinazi izibhamu sizocina sidubulana angithi uyabona ukuthi sesilimaza umsebenzi wase rank nami futhi ngilimalelwa isikhathi sami engithi ngizama ukuseva sokhike yipi insixazululo isiphi isixazululo esingaqhamuka naso ekutheni bafowethu siya understand umsebenzi wenu kodwa sicela nisiphe nathi ilungelo lokuthi uma ngihiker ingoba nginesizathu kodwa awungafi umsebenzi e-rank ngoba bayasebenza basemsebenzini nawe futhi uyaphuthuma uyabona ukuthi nobabili niyadingana kodwa futhi nobabili ninezidingo zenu ezingafani
6: ehe kakhulu kunjalo manje bezulayo yasi nabo bayasebenza sebashonipha futhi umsebenzi wabo nabo sebashonipha futhi ema rank abo asibathatha abantu ema rank umuntu uma sekulanda noma sekusukumeza le ku entry usuthechazana le em high queen phezulu la usukusukude khona ne rank bachazana bakuthatha ngenkani bathamba e rank lapho lo sikhatha unayi imali
2: bafike
6: futhi basike futhi thola ukuthi wena udayisha umuntu bakuvibe bafuna 5000 bafuna 10000 uthwa kwenziwe njani lapho kuse kuyipike leyo
2: Hayi ngekuzwa bhuti wami siyabonga kakhulu.
6: Mina nje idande bathatha u 2500 babethu 5000 ngithatha umuntu oyigibela ngo 20 rand eplazini ingekho transport. So uyabona nje ukuthi iyasukumeza. Mina ngifuna ukuhamba ke shebe abake bakuvibe nje ku entry.
2: Hayi ngiyakhuza. Ngiyakhuza bye-bye.
6: Thank
2: you. Ungogcina ezosaba taxi taxi talk ukhozi.
6: Bazobuza la uDr. Yaphila.
2: Ngikhona fowethu kunjani?
6: Hayi ngiyaphila kade wethu.
2: Police na umoya unyuka, angifuni umoya onyukayo, ngifuna siphume nesixazululo. Siyenze kanjani?
6: Kunjalo bazulu, kuba nosabela abatshele lapho eMthambithi eMatuwana eSgopo.
2: Ndosi.
6: Cha, hayi awunganyuki umoya bamfowethu. Abanjisane nemazulu.
2: Yes.
6: Kuhlonishwane futhi. Sonke siyadungana bemboni bayangidinga nami nabo ngiyabadinga
2: kunjalo
6: sonke fanele silekelelane sihloniphane kodwa wemazulu asikambalekeli ukuthi abemboni banakho ukuqinisa amakhanda nokuvala indlebe ngotupa bengafuni ukuza umbono wawo umphakathi noma umbono wabagibeli noma umgibeli echaza isimo abhekane naso bake bathathe ngendluzula ikahle kahle nje wemazulu asingakufihli ukuthi abanye babo banalo udlame nokuhlongandlebe obukhizi obuka obububo lapha embonini asingakufihli lokho mazulu sakubalekile abemboni abazehlise bazi ukuthi babesebenza ngokuphakathi basebenza ngabantu abadala abanomqondo siyazi ukuthi imboni fanele ithole kodwa kunesimo esiphoqayo esithi ungayembonini awuyohike ababe nendlebe
7: babe nokuzwa babe nokuthobeka emphakathini mazulu angibonga mazulu sabe lokacela emnambithi matwana
2: ngaphambi kokuba ubaleke endosi ngibheka lento yokuthi awubuki ini ngokuthi mhlawumbe singalisebenzisi kakhulu leli lokuthi banakho ukuqinisa amakhanda mhlawumbe sibheke ngokwengcindezi uyazi ukuthi emsebenzini mangabe nawe kufanele phela egcineni kubonakala ukuthi umsebenzi uyahambiseke kodwa uyabona ukuthi nansi into engilimazayo ukuze ngizokwazi ukuthi umsebenzi uhambiseke angiqinise ngivale lapha la engilimala khona ukuze kuzokhula nangami nakumina ngala ukuthi mhlambe ake kuphinde kubhekeke amalungelo ethu njengabagibeli kanjalo namalungelo abo njengabantu abasembonini ukuthi unelungelo yini lokungibuyisa ku freeway sengihambile ngayoma ku freeway unelungelo yini mengithi imali anginayo ukuthi ngoba etaxini ngiyazi uma ushoda ngo 2 rand kubuye kube khona leyo nkinga siya kanjani ekutheni imali yokugibela anginayo ngihike ngoba imali yokugibela anginayo kodwa ngicela ukugibela ke taxini lakho ukuze itekisi lizogcwala liphume uyabona leyo engifisa ukuthi sengathi singahamba sisithole lesixazululo ngoba egcineni kungaze kube sengathi amakhanda aqinile noma abafuna ukusilalela siwumphakathi kanti incindezi ekhona imoto okufanele zikhandwe imoto okufanele ikhokhwele mephela unyaka I mean mekuphela inyanga kufanele usuku nosuku imali yomsebenzi ibonakale kodwa futhi abantu esithembele kubona yilabo abantu abathi abanayo imali bazohamba beyo hike uyabona ukuthi sonke lana sikuba khona ukulimala okukhona but umbono wakho ngiyawuhlonipha ngiyawubonga kakhulu but nje uthi umuhlele uphinde futhi uyibukusise ukuthi ish khona ikhona lenkinga okufanele siyibuye siyibukeze siqhamuke nesixazululo ngelinye ilanga okay yeah Yabona le yanamhlanje hey ay impela impela iyobanjwa yeshone nayo Bengifisa ukuthola umbono wase rank Bengifisa ukuthola umbono wasembonini bo driver bami ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi nenhluleko ongena kulayini ngiyabona ngama voice notes inqwaba engenayo kodwa isikhathi siyangiphoxa but lena ngifuna ake ningikhulu asikhulumeni lapha enkundleni zokuxhumana asiqhubezeni siphuma kanjani nesixazululo kwisimo esifana nalesi ngoba lese kube inkinga esithatha iminyaka ematekisini sekube inkinga ngempela enkulu yokuthi kuba khona ukungaboni ngasolinye kumgibele oyozihikela kanjalo futhi nomuntu oserenke ogada umsebenzi kugcina kuphuma imoto zihamba ziyogada la okwaziwa khona ngokuthi kusema hiking spots becaphone labo bantu bebabuyisele erenki wena njengomgibeli usucasukileke manje ukuthi usubuyisele erenki ubujahile asikwazi ukuxoxisana sibonisana ukuthi mfethu ngoba ngila ingoba ngiyaphuthuma imali anginayo kanti futhi naye umnikazi womsebenzi noma umgadi womsebenzi akakwazi ukukutshetha hayi ngigada umsebenzi mina fanele ngisemsebenzini njengoba ngila ngisemsebenzini siphuma kanjani nesixazululo lokulolu daba no khuluma nami ukhozi FM official ku Facebook at ukhozi underscore FM ku X noma ungene kumazulozula yowakho yabona le ngiyafuna siqhubezeni bafezi ngizoyifunda lapha inkundleni zokuxhumana
0: Kulenyanga kaNtulikazi sibungaza iqhawe lesizwe inqalabutho uNelson Rolihlahla Mandela ngokuzinikela kwakhe elwela inkululeko ubulungiswa nokubuyisana eNingizimu Afrika
8: Rolihlahla Madiba Galibunga Mandela
0: lena inyanga yokwelulisandla nokwenza umehluko emphakathini yethu thatha imizuzu engamashumi ayisithupha nesikhombisa yesikhatsi sakho wenze okuhle wenzele omunye umuntu

ahlula abantu kulethe kuJesu ngoba kukho okungenzeki kuye. Phathwa kahle uthi kuJesu kuyenzeka. Ilokho nje singimemezelayo namhlanje kuseni, yabo nje leculo lisho lento limile nje la ukuthi konke okungenzeki kubantu kuJesu kuyenzeka. Sizomemezela ukuthi leso sifo kuthiwa hayi ngeke usaphila, uzophila ngegama lika Jesu. Lo mnyango obona ngazi ukuthi ngeke usavuleka, uzovuleka ngegama lika Jesu. Isimo sakho nawe solunga, kukho okungenzeki kuyo uKristu Jesu. Kukhona yini okumehlulayo uNkulunkulu bandla lenkosi? Akukho okungenzeki kubantu kuJesu kuyenzeka. What is impossible with man, it's possible with God. Kuzokwenzeka gogo wami, usazophila, uzobona abazukulu babazukulu. Yebo, kuzokwenzeka. Phathwa kahle uthi kuJesu kuyenzeka. Ntokozo mbamba uthi siyabonga Jesu. Imizuzu ngamashumi amabili nantathu esele ngaphambi kokubumbana ihora lesine, makushaya 10 to senza isifumo sethu siyaphuma sidumisa ndawonye namhlanje. Okungenzeki kubantu kuJesu kuyenzeka. Okungenzeki kubantu kuJesu kuyenzeka. Sithembe yena, sincike kuye, simi ngaye. Asinaye enye i-option, akukho la sihlehlela khona, sithembe yena. Ngakho siyamemezela ekuseni, yena uzokwenza. Hallelujah.

0: Ukhamba phambili.
1: Lukijima phambili mfethu ukho za indaba okudlala ngiyabona la iduzo kakhubani lo.
2: Uskaps and scaps and scapeza.
3: Ngicela ukusho nje ukuthi ngikisho noma kuthiwa yisebusika ungakukhohle ukugeza.
1: Yeah.
3: Yabo nje. Yabo namhlanje ngicabanga mina ukuthi namhlanje ngihambanga kahle kimi ekseni ngicishe ngasela. Kodwa nje into engiprioritizele ukuthi ha eh. Angkezi.
1: Simtho, ushakazi,
4: right? Angkezile mina nomngani nokuyangiza nje.
1: Okay.
4: Siyabonga sibingelele ekseni. Izikhaza lisashaya kwamanje ubusika mngeni.
3: Hayi bani.
2: Zakhani. Emsizweke ishumi lanhlanje ke libombele ihora lesithupha ekuseni khona ke bemgwaqeni ke uClarissa ngokuhamba kwesikhathi khona ke Mgabadeli. Sasezola uNovex Bon King Moonlight Africa. Hey, no sine. Bathe, sasezola lesi sigubu.

Nangumaseho ethi passport siyabonga kakhulu kusicelo umfoka Mncube ethini na amazwi oqala usuku. Siyabuya sizokushaya ngama birthdays sibone ukuthi ngabe ke kuhamba kanjani uhoba nabazalwayo.

0: Nonse uthi before I let go homecoming live yakhe le kanti kuviwe uyabuza umbuzo la uthi ngabe ngempela ngempela cha uvi ukhuluma isilungu la uthi International Nude Day angithi
1: yeah
0: kushuthi usuku lokubambhunqu
1: twakhuleka
0: isizulu esiqondile usungayichaza ukuthi hayi usuku lokubanqunu usuku lokungaqhoki usuku lokuhambaze
1: no dokotela bakuncoma lokho bathi noma kuthiwa nje ulala emulala nje impela ungambathile ungaqhokile noma ungayimbatha ke ngobathi kuyasiza ukuthi umzimba uphefumule kohlisa nokushisa kwezinga lomukushisa emzimbeni uyabo kuningi nje okusizakalayo okusiza umzimba wakho ukuthi uma uzongena embedeni ulale ke wena ungaqhokile nanga usimthwa ngathi khona usimthwa afisa ukukusho la kodwa ngaphambi akusho ngaphambi ngibuza umbuzo simthwa awuphawule mngane wami kade ufuna ukuphawula
2: mina ngagcina ngiphuma ekhaya
1: yeah
2: ukufaka nje ukugqoka mangilala
0: Hayi.
1: Yeah, wagcina uphuma ekhaya.
2: Kuyabanda, kuyashisa. Angikwazi.
1: Umbhunqu ba.
2: Ngathi khona umuntu nje osuke ngibambile. Ngakhona ukuphefumula.
1: Nawe uyasiza isikhumba sakho ukuthi siyaphefumula.
2: Awusizo, siyashelela.
0: Usunele uyaphuma ekhaya, usushiya imiyalelo yasekhaya yokuthi usuyanquna nje laphandle.
2: Ephele ekhaya ngange
0: ngikwazi. Uyasenzela nje.
2: Ekhaya isekhaya.
1: Yabo.
2: Kanti kami ngihlala
1: mina. Kwakho. Akekho zokutshela futhi.
2: Akekho zokutshela. And okumnandi ukuthi hey noma ngifike endlini ngiphume emsebenzini hayi angikwazi.
1: Bathi ngesizulu kubhushuzela lokho. Siyabhushuzela.
2: Siya konke lapho ngiqhubeke nomsebenzi.
0: Futhi ngiyazi namajita niyakwazi ukupheka ningagqokile nigqokile isikhinjana esincane.
1: Inkinga kuba amafutha. Inkinga kuba amafutha. Amafutha mekaqhasha.
2: Kaye kaka.
1: Nanku umbuzo. Umbuzo uthi ngaba wena uyalala na ugqokile noma ke uyinhlobo nawe elala nje imbhunqu nanokuthi uyahambiselana nemhlabi nalombono wodokotela ke kuthiwa abenze ucwaningo ukuthi ngempela mangabe ulala ke unqunu umbhunqu umzimba ke uyaphefumula futhi ke uyakwazi ukukhuleka okanye sikhona yini mhlabi simo esake sakufica ungagqokile kwase kudingeka ukuthi ke uphuthume ukushetsha usucinga ingubo zakho ngoba phela kuyenzeka yabo mhlambe nje walala ungaqhokile kwazo kwakhona ungqongqoza isizokuvashela noma uza umuntu sengaphakathi sibani bani okanye wabanjwa wena ungaphakathi
2: sekumele uphume
0: Bafethu lalelana kulungile ngicela ukwenza kanje ukuze le ndaba ngiyizwe sisekahle
1: sithathe ingcingo masibuya ngapha
3: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. Ungakhava abomndeni abangu-13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele, awuthengi iplani kuphela. Uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u-200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwa-clientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Bhalisa namuhla, kulula, awuhlolwa mpilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMS-a ukhozi ku-4419 ku-4419. Clientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense imibandela iyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile
0: Lalela wevi mina ngicela ukukhuluma into ekhona ebambekayo ngoba le okhuluma ngayo ngiyazi ngicela ungikhulumele ngendaba ethinta iPowerball jackpot
1: Okay ungayidlala futhi noma ungaqhokile bathuba nenhlanhla impela ke la
0: Ukhosi kanti lo muntu akayiyeki yena ngegashathi World Cup nje.
1: Gubi. Wazuvalela impahla inhlanhla ngempahla. Khipha impahla udlale Lotto Star. Nazi indaba zemnandi kuthiwa kunesikhwama. How now bethinta ikhwama futhi la.
0: Yeah, okay.
1: Ivale impahla.
0: All right.
1: Kunomuntu kuthiwa isikhwama sakhe semali esimamathekayo njengamanje. Sibonga iLotto Star. Izolo ke umdlali onenhlanhla weLotto Star kuthiwa ke uGilima. Ulight mam.
0: Angazi kodwa ke ngingapha. Ngiyabona. Khona indaba lento yokuba abathakathi. Ikhona lento yokubanqula.
1: Cha. Yabona indaba yokubanqula. Indaba esesikhwameni bro.
0: Indaba esesikhwameni.
1: Ithi kuphinde nemhlabi maka bawuzwanga.
0: Ngiyazi
1: udidiswa indaba yodokotela. Bathi kulula nje kumnandi ukulala umbhunqu.
0: Vela yeza ama voice note sazoyikhuluma le ndaba soyikhuluma kophela u9.
1: Nantso ke indaba siyayiphinda. Kunomuntu kuthiwa isikhwama sakhe semali ke esimamathekayo ke njengamanje ke sibonga iLotto Star izolo. Umdlali ke nonhlanhla weLotto Star uzibonele iCrazy Coin Flip imenzela izimanga waguqula ukubheja ngo100 rand. rand kwaba ukuwina kwakhe u 100,000 rand. Manje umbuzo umile uthi ingabe nokwakho ke kuzokunika yini inhlanhla. Bheka ke manje ku Lotto Star Live Casino Games, i Lotto Star umhlaba wakho ke wemidlalo bukhoma. I Lotto Star ke igunyazwe ngelayisensi yimpumalanga economic regulator. Abavunyelweke abangaphansi kuka 18 ukuthi bagembule bakithi i National Responsible Gambling Program ungabathinta ku 0800 006 008. Abawinayo bayazi ke uma sekufanele bayeke. Kunemigomo nembandela, yonke imidlalo yokubheja ihlinzekwa ngamathuba amaningi.
0: Wethulalelo vele usuke lapha emalini vele ungene sixoxe nomlaleli siza ukuthi ngabuthini ukhozi breakfast siyayikhuluma le ndaba ulala ugqokile noma ungagqokile na ngoba kuyoshindlu ngelilanga sawubona
1: ukhozi breakfast sawubona hi.
0: Ufuna ngidisclaimer yini? Wangathi khona amabhomo ufuna ukuza nawe.
1: Ayi ngathi ngidisclaimer.
0: Ngithi lemo lembiko.
1: Kwa manje ngathi bafunga phansi kwengubo uhambaza.
4: Yeah, ngizengubeni impela nje ngizophuma odane kudala.
1: Umpunqu.
4: Yabona nje angikhumbuli, mhlambe ngangisengane. Nje ekukhuleni kwami ngicela ukuphaphama, ayi angikhumbuli impela ngilala ngiqokile.
1: Awukhumbuli la ugqokile baba?
4: Angikhumbuli.
1: Manje lento eshiwo ho dokotela ke bobuchwepheshe lapho bathi cha ngempela uyawukhulula umzimba uyaphefumula. Na uyayizwa le nto le.
4: Uyabona mfethu uMroza uma ngabe ngilale ngibhokile. Khona lokho abakubiza ngala magama akho lokho ngibele ngizwa ngazi ukuthi impela ngijulwa ngibe manzi ukuthi into yokungcono nje kuvele ngilale
1: nje. Ulale nje.
4: Ulale nje futhi angisabi ukuthi uma kungangena umuntu noma ngakuthiwa nari jubana ngiphume ngigijima. Angisabi nje ukuhamba noma aphi nginje ngoba vele ngadalwa nginje so nje.
1: Ngeke kambe
3: ngeke. Mina indoda eyithemba isakhuluma. Qhubeka mfowethu.
4: Angithi lento funa ibheke la thina amaZulu asabi ukuhamba.

0: moya oyingcwele Black Diamond no Dumi Mkokstars bethi Messiah siyabonga kakhulu hey Nisi Ngoza mfowethu
1: Mashe
0: ngibonga ukuthi uthunywe ekhaya bathenjini ukuthi iphumele emhlabeni
1: yebo
0: ufike emhlabeni ungabusazwayo uqonda ukuthi kungani usemsakazweni uKhoze FM ngibonga ukuthi uliqonda iphupho lakho leminyaka lokuthi uyafisa ukuthi ngelinanga ufike emsakazweni uKhoze FM konke lokhu ngaba kwenzekanga ukubambisana sonke sisonke mfethu ngiyabonga nje umoya wakho ukuthi uyiqonda indaba umama wesekhalile uthi nami ngizalwa umama
1: yebo
0: uyabona ngiyabonga ukuthi ungabi umuntu odumile
1: cha ngeke udumile
0: ungabi usaziwayo ube umsakazi ube umsebenzi lomphakathi
1: injalo le ndaba
0: ngisho mfethu ngakho isikhathi sibuye sikhohle ukuthi umuntu simncome ephila ngiyabonga ngoba ungathi hey Mroza yabona ke le nto zakho ke hey Mroza no shay ingoma mfana ingoma Mroza ingoma kodwa siyabonga mfethu
1: amahora amathathu siwahlela ayaphela Mroza emveni kwalokho uyaphumela ngaphandle impilo ibiqhubeke ibuye lesimini inhliziyo nomoya wakho masuthokozini ngalokho okuthandayo lokho esikwenzayo kumele uphinde ube umuntu futhi masuphumule ngaphandle and masuphumule ngaphandle futhi awuyena uvinje kuphela ke manje wasebathenjini endwedwe usuviwe uKhoze FM uKhoze FM ukuKhoze umsakazi wabantu onomlando ojulile okuchazela khona ukuthi konke lokho esikwenzayo sikuphethe nje siyayiqhenya siyayigqaja ngalenyoni emaphikophiko nathi ke uqobo bethu ke fanele sibe njalo sihambe ngalo mgomo nalo umnyalelo leyo eyasukela kudalo ekuthenini lo msakazo awugcinanga kuphela ukuthi usakazele abantu ingoma nezindaba kuphela kodwa wadlala nendima ekuthenini abantu bathola nenkululeko Mrosi bathi abantu umuntu ngumuntu ngabantu mawuzo masokula

0: amakhansela nepolitiki nani nani. Hey umuntu onqaba ukushuthi kuliphi iqembu? Athi athi Mroza indaba ithinta umama.
1: Yeah.
0: Kunomama olimele, kunomama nasonakala isidumbu, nasonakala isidumbu ngakho sesashisha sakhonjwa ngesonto. Hey, umuntu lutho nenhlangano yakhe.
1: Lutho nenhlangano yakhe, uzosebenzela abantu.
0: Lutho, lutho umuntu nenhlangano yakhe, lutho umuntu lutho, lutho umuntu wakhuluma. Hayi, cha kulungile.
1: Siyabonga mfowethu, siyabonga kakhulu. Siyabonga.
0: Ubaba uSiphamandla Vilakazi wesomgubha Trading and Project umsunguli weqembu lombhaqanga omkhaya, siyabonga kakhulu. Sibonge kubaba uKhulekani Ntanzi weKG Ambulance Services, siyabonga kakhulu ebambisene noDokotela Ntombele Peter Maritzburg. Ubaba uThemba Njilo weThemba Njilo Foundation, ubaba uMbongani Ngumane Ngubane weBN Towing, uMr Sosibo siyabonga, uBrigadier Nduduzo Bhengu ongumholi ophikweni leCriminal Record and Crime Scene management kwaZulu Natal, siyabonga kakhulu enxipha abgebengu. Uma sithi umuntu ngempela ungumuntu ngabantu, uqinisile baba.
1: Impela kunjalo, siyayivala siyaqopha lezo zobe kumbele sinto singaze phela.
0: Kodwa ke cha phela singakhali.
1: Silile.
0: Asibuye.
1: Asibuye phela mlozi.
0: Na abantu bengaqhoki.
1: Ah, okay, dlala ababili abathathu.
0: Bathi ba abantu kuthiwa usuku olukhulu.
1: Balani. Balani
0: mlozi. Namhlanje sizumlani.
1: Hayi mlozi.
0: Namhlanje usuku lokuthi abantu bahambe bekhululekile.
1: Bambe mpungu. Shuthi namhlanje sakufundisa nawe ke saqhuquzela uma ulala namhlanje lala umbhunqu
0: injalo nje indaba
1: bathu uma umzimba uzoshaya umoya
0: sikana nadlade okuvalwe neikole yini namazinyo angaphelele
2: novi khuluma noSibongile Dlamini yamastile kithi mina lento ungaqhokile yakona vele uba right nje bathi mina ngathatha isinqumo mzwane ngibona kwenye indawo okushaya emjondolo kunala eThekwini. Indoda yaphuma ingagqokile ibaleka ngisho ibhulukwe yayisiphoselwa lona ayisigqoke ngisho ibhulukwele omuntu wesifazane inalo iligqoke futhi sihlanazela kwaba manje bobi sekuyaphothuka ngeke leyo kulala ungagqokile kuba khona izimo nje ezenzayo ukuthi yena ungakwazi ukulala ungagqokile yabo especially abantu abasemjondolo ohlele ishe emjondolo ayivele ishe madoda emjondolo uyobona imanga yabona ngathi macupha lapho nje ngofuna ukubona isiphetho sayo abalala bengagqokile cuphe ngasemjondolo behlezi ishe hayi uyabona
0: cuphe ngasemjondolo
1: uthi makushe impela ubona imanga
2: ungabe wesifazane uyobona ushawe isiphepho samawubele
0: Chapo sama bebe. Wakazi.
3: Hayi wakazi. Hayi ngibengelele basakazi.
1: Yeah.
3: Ubongani Gumede lo esibona okuhle endaweni yaseJozini. Cha basakazi bami nalithinta lolu hlelo. Lokulala ungaqhokile.
0: Yeah.
3: Hayi. Mina ngibe nokudideka ke vele ngijwayele ukuyiqola nje isikhindi sincane. Sokulala. Hayi trunk.
0: Mhm.
3: Itrunk ngiyigqoke nje uma ngihambela kuthi nakhona isikhathi ngiyangidlula. Ka inkinga ngidibana nayo kubasakazi bami ngithe ngilele ebusuku bakuthanga ngiyivela nje emasimini nginokukhathala nje ngathi hayi ngeke ngiye ugqoke isikhindi sincane ngeke ngigqoke itrunk yimi lo ngegqoke itrunk kuthe ebusuku la ku-1:12 eyingaphupha kabi ngilunywa ziyilwane lezilwane okuthiwa ziyibonkolo lezi ziba nje esihlahleni othola ukuthi ma ugibe esihlahleni vele nyasizenqa nje impikise phezulu zangilumelwane ngivuke ngagula ukudela ngayibuza ukuthi lezi lwane zingilumayo zikuphi ngoba angiyiboni kodwa kwaye trunk igcine ngegumulile ngalala nje ngingagqokile ngenjalo manje ngiyayibuza ukuthi yini lati ngiluma ngoba manje ngiyibone lezi lwane kodwa manje ngiyibuke empedeni azikho namanje nje basazi bami yabona nje indaba ukulala ugqoke itrunk hayi ngiyabonga ngiyayihlonipha nje ngiyayihlonipha angazi ukuthi indaba ingakho ngiyibuza ukuthi basazi nathinta lolu hlelo gatata ngehlela leso sigameko na vena sha khona kwenze njani
0: naziya
1: ngiyibekile ibonkolo
0: hey bonkolo
1: nangu nomroza naye kade engaphelile naye kumsizile ukuthi alale egqokile ngoba uwayiphupha ezungeza nje endlini engazi ukuthi
0: ngempela ngazi njalo niyangihleka bafethu yazi ngiyangihleka yazi mina ngizibonile nginge uyabo ngiphumile angazi kanjani le nto yenzeke kanjani kodwa ngimbonile umroza nangu nje ingananga umroza la empedeni hawu na imambali lele okay ngaphuma ngathi ukuzungeza umbhede uyabo ilele imambana Kodwa manje mina ngibuzo lobubhlungu lobo engibuzwayo ngoba phela la ngilale vele siyasha lapha kunzima kakhulu. Ngiyakhumbula ngizenge ngikhumbula uma bangihleka bangihlekisa yini. Manje ngiya

0: Yabona ngiyenza ngempela ngingene ngithi ayikhona feza ngiyangena njengamanje ngiyabonga kakhulu ngibonge kubalaleli ngibonge kubantu nothando esalibona ulithola la ufikile nala kujabula uJulu yalithola nangaphandle ufezi wamsana nochulumanqo sebethole ngempela omunye basho njalo ingoma ishisa ikhotha yakhishwa ngokusemthethweni ngombasa kulonyaka le ngoma yaduma kakhulu yalandelwa iremix esihlanganisene nochulumanqo kanti ke hayi thwe kuphela nje la unhlaba kulonyaka sinama streams angaphezulu kwa 9 million ku YouTube Hey, ibhalo yaqoshwa uyena futhi ufeza. Sanibonani ngingena nje okukhulu kujabula ngithi hayi khona kanti futhi ngijabulisa na Homrosa, ngijabulisa uVin, ngijabulisa uThembeka, uMadoda, ngijabulisa uSihle, ngiphinde futhi ngijabulise bonke nje abathintwa kulolu daba lasekuseni engilizwile olumnandi kangaka. Bonke bonkoza kwethu kumnandi kakhulu.
1: Njengo Mandela asiphokophele kwakheni ikusasa elingcono Ukhozi FM lohamba phambili

0: Nansi ke indaba esiphethe namhlanje yazi ukuthini lokho ze FM ngiyazi ngalesikhathi ususuhleli phansi sulinda ukuza ukuthi ngabe sizothi kwenzekani abesusukuma ke njengelunga lomndeni kaJabulu Jule ufake nawe usike elijikayo abese ehlakazela ngishihlule kulomuntu osuke sibhalele ngelikhulu ithemba vele lokwazi ukuthi la kwiTea Time sobe sesimsiza ukuthi dam abone ukuthi ukusuka la eyaphambili wenze njani simnike umhlahlandlela nango ileke othi ngiyindoda eneminyaka esifikile ku 44 amashumi amane nane uthi angishadile ngoba ngivele ngithandane nje nabantu abangangicabangeli uthi bakhona besifazana ababili engijola nabo wavula ngenotel phezulu uthi ke abazani nje obanazi ukuthi amaqanda wafakwa ku basket odwa ufuna sikuvumele uthi njoba sazi kodwa kulungile ke uthi ke la laba engijola nabo banezingane kodwa akuzone zami ngabafica nazo mina njengendoda esempilweni yomama babo ngiyabenzela konke abakudingayo abantwana babo ngiyabenzela konke abakudingayo ngiyenza njengobaba kubona uthi anginayo ingane ethi mina futhi nganquma ukuthi umuntu engizomfaka emagcekeni kababa oyongipha isipho sengane kwande umndeni uyena impela uthi lowo muntu uyobe zokwandisa umndeni wasemachunwini uthi inkinga yami ke isekutheni uma ngicela ukuthi sibe nengane bavele bagxume bobabili labantu engithandana nabo bangibalisele ngosizi abadlula kulo ngesikhathi bekhulelwe omunye uyaqhubeka uyahlela nawo bangamcela uba kayeke ngoba engempela siyakhula isikhathi siyahamba lo munyu nezingane ezimbili wangitshela emehlweni ukuthi akasafisi ukuba nengane yena usezalile waqeda sekusele nje ukuthi ayovala amashubu bese ke ngiyazibuza ukuthi mina ke ingibekaphi leyo nkulumo na ngoba mina anginayo ingane empeleni ngokubuka kwami nje ngijola nabantu aba selfish uzashaya ngesingisi uthi ke abayicabangela bona uthi ke impela bangithwalisa izono zabanye abantu sasineminyaka emithathu ncenga ngicela sibe nengane kodwa lutho sengize ngicabanga ukuthi ukuzitholela intombi encane kunami engayena untanga hleze kungilungele ngoba sengikhathele ukuncenga likhona yini ijongo eselike labhekana nalendaba yokufuna ingane kodwa ke umuntu wesifazane avana vale iminyango uyabona laba babili besifazana abazi ukuthi babili uyabona laba babili besifazana abazi ukuthi ngamunye ngamunye ucela ingane uyabona laba besifazana kwabavuma kungenzeka bamithe kanye kanye uyabona laba bantu besifazane laba ngempela bazange bafihle kuyena ukuthi baneyingane ngaphambi kokuba bazwane naye ngiyibeke lapho kwamanje mhlawumbe ke ngenze njalo kodwa ke sizoza nabalalithinithini ngalolu daba ngempela ngoba sizonithatha siza ukuthi-ke sithini futhi ke omunye menodaba afisa ukulenza i-Tea Time angathumela kusimelane emomkhulu @sabc.co.za ukuze nawe udaba lakho silifunde njengoba senza manje sekukhona ngempela kwamanje abafuna ukuthi-ke baphendule ake ngihambe ngizwe ukuthi kulolu daba uthini sengilibeke ey'thebeni unjani nalo daba
1: yaphiluma mkhoza nobaba nje abashiye phansi laba bantu badlala ngayo
0: ya usho ukuthi
1: noyaseyakhe nje bona bafuna onjaye ney'ngane zabo yena isiso zakhe engafezeli
0: ngiyakuzwa
1: akabashiye phansi mamkhoza ethole umuntu akazomenzeka lokhu akakufuna wasela kumnandi ukungabi nangane futhi uzokwenza iy'ngane zamanye amadoda
0: and
1: ubekhombisa ubuntu mami baba nje ubaba onenhliziyo enhle ma ungakwazi ukucabangela umuntu onjena okwazi ukukondlela iy'ngane angayizanga mkhoza wena kodwa ufuna ukumthole yakhe
0: hayi ngiyakuzwa
1: mina ngithi akashiye phansi abanalo uthando lwakho mangikhoza
0: hayi uqedile-ke kulungile siyabonga
1: ukhuluma nomkhasi bashabise nibanzakazi ngibonge
0: siyabonga nathi hayi mina okwami ukulalela nje uthinithini ake sizomunye futhi sawubona
2: mamkhozi uyaphila
0: ngiyaphila njani wena
2: esikhothe emtshezi udumu ungakamazibuka lo
0: uthini njena bonwaoza
2: namhlanje ake ngivele nje ngiphume eceleni njengojolisaka ngijwayele ukubanjena kodwa-ke ngizosho ngisho ngithi umfethu ufana nomuntu olinda itekisi kwisteshini esitimela
0: Usho kanje.
1: Njoba sebekhombisile nje ukuthi omunye nezaba zakhe zokuthi yena ngeke usekafunga ukuthi ngeke sayithola ingane. Sifoda ayovala amashubu. Omunye uyahlela kodwa manje ngapha yena ufuna ingane vele nje akahamba ayofuna umuntu ongakazi abe naleyo experience oqondele nje omisele ngokuthola ingane kuphela. Angalindi itekisi ejantshini lwesitimela.
0: Eyi, ngiyakuzwa. Ubethena uzenza umuntu ukuthi angabacwasiyi abathathe benjalo ondlene iy'ngane zabo. Kusho ukuthi beyiqale ngalolo nyawo uma ngicabanga.
1: And abajwayelekile abantu abanjalo kule minyaka esiphila kuyo abathi ngikuthanda nonako kodwa noma unjalo anginandaba ngifuna ukwakha nawe. Manje bona nebengakuboni lokho ayikho into azayenza naye. Akangamosheli isikhathi njengoba ethi ilanga liyashona nje. Akathathe ikhwama ayofuna itekisi erenke.
0: Ngikuzwa kahle, siyabonga.
1: Uduma mazibonzezi.
0: Hayi engathi ngamthola nosifazane ngiyisho ukuthi ya ake sambeke sithi ke sawubona kunjani
3: mama ukhoza njani
0: hey siyaphila unjani wena
3: hayi ngiyaphila kade kagcina ukukhuluma nawe umzawuphela ibhengu la
0: so like khona uvelaphi buyephi
3: hey uqhakela mama ukhoza
0: okay ya
3: hayi ngithabe ukufona lo mngane wami lona yakuzwakala yena enenhliziyo enhle kodwa ke manje angathi ugibela isitimela sivoko somthatha somfaka le Wheelbarrow emalahleni akavane nje akhumuke ngey'nyawo zombili yena abonane na nomuntu afuna ukuthi akwenze lokhu
0: usho kanjena ngicolosi
3: hayi ake akavane ashiye phasi ngoba wenza konke nje kahle yena manje ubenzela kahle konke kodwa manje lapho kutholakala ukuthi abafuni bona ukumenzela le nto ayicela asho ukuthi manje uyena owakhe kubhobhayo ubhofa udlande simaku lapha kaphana khumuke ngey'nyawo abaleke
0: siyabonga
3: lethi thim uzawupheli lo
0: siyabonga laba besifazane into enhle futhi engiyibonayo abazange bafile ukuthi baney'ngane yebo ke sekungena le ndawana yokuthi uyazondla ley'ngane nakhona okuyinto enhle kodwa-ke futhi-ke manje ilama esezondla iy'ngane esebheke ukuthi phela awunayo kube khona okumjabulisayo ngicabanga kanjalo sawubona siyaphila unjani wena awubanti iyakushaya inethiwekhi hayi uyabona-ke iyamshaya ngempela inethiwekhi kodwa-ke asenze nje angibonge kakhulu ubo bonke abangenile njengamanje niqhubeke nithumele ama-voice note sophinda futhi udaba siyixoxe sobe sibuyele kulona siyabonga-ke niyixoxe le ndaba nibuye ningene nisho ukuthi-ke kuhamba kanjani kodwa kwamanje sisaya kumdlalo womoya ihlazo.

0: kusestation samaphoyisa eNtuzuma ngingakusiza.
1: Ngicela ukukhuluma nomseshi uMzimela.
0: Uyena okhulumayo, ngingakusiza ngani?
1: Oh, umama wengane le eyalahleka kudala, ngisalokhu ngalinda baba.
0: Oh. Utheko nje ubani engikhuluma naye?
1: Unomthandazo Mhlongo lo owalahlekelwa ingane esibhedlele.
0: Oh, sengiyakhumbula kancane manje. Ya ngiyakhumbula kancane lenkosazana.
1: Baba uthi ukhumbula kancane?
0: Cha, nkosazana ngithi sengiyakhumbula.
1: Manake ngicela ukuzwa kahle la. Ngiphinde ngilinde iminyaka emingaki phezulu kwalese ngiyilindile manje.
0: Ngiyaxolisa nkosazana ukuthi kwasuke kwalungiswa isakhiwo kabusha la station manje amadokodo asihlaphazekela nje. Kodwa ngizolibheka elakho, ngibheke ne case number yakho.
1: Manake mseshi angazi noma ngizwa kahle yini. Ukuba ngifunanga, ubuzo ngitshela nini konke lokho?
0: Bengizokutshela ukuthi nje nginemsebenzi eminingi. Yabona nje esiqinayo, umuntu ubambeyeka lapha, ebamba la nalapha ya.
1: Angazi noma ngizwa kahle yini. Uthi dokodo kwanjani mseshi? Noma uthi usho ukuthi mseshi sewakhokhelwa. Ngiyayazi ingqondo yokukhokhelwa mseshi. Liphi dokodo?
0: Lale. Ayi, idokodo lakho ngizolibheka ukuze ngithole i-case number yakho entsha. Ukuthi nje ngiyabona ukuthi liyaduka ngenkathi kulungiswa lana. Kodwa ngizolibheka.
1: Oh, laduka. Lalela ke mseshi, engathi ungasheshe ulithole umuntu omthetho. Kusashisa nje.
0: Hayi, kulungile nkosazana. Kuyezwakala.

0: Hey, kodwa sengathi uzongihlupha uzuzani ngokungaphili baba.
1: Hey gogo.
0: Yazi ngangithi usedlulile mina kuloko yakugula kwakho kwangumhlasela samncane.
1: Hayi gogo, ungabi nayo amatata. Umkhuhlane nje lozodlula.
0: Ngeke ngabi nalo uvalo baba. Angisazi phela manje mina.
1: Yehlisa umoya sithando sami uzoba ngcono uzuzu. Hlisa umoya.
0: Themkosi. Kunini nje kodwa sihamba odokotela kodwa luthi umehluko.
1: Uyazithanda sami. Mina ngibone ngathi umkhuhlane nje lo. Ofana nazo zonke ingane uma zikhula.
0: Umkhuhlane onjani lo ngapheli? Buka nje namhlanje. Lokhelele nje usuku lonke akavuki.
1: Manake. Isiphelile nemithi yakhe namaphilisi.
0: Hey kukhona baba. Uyaphuza futhi ngendlela nje. Ikhona ke nje ukuthi angazi mina sekufanele ngenze njani.
1: Okay ke. Akaphuze kona ke lokho aqala kuqede kuqala. Sesiyobona lapho kuma umehluko ungabi khona. Uyazi sithando sami nakho lokhu singcocomisa kodokotela engakayiqedi lemthe khona. Lokhu kukodwa nje uyazi kungaba ingozi.
0: Kodwa baba kusizana ukulinda ingane ibiqhubeka igula.
1: Kanti ke usizana kuloko futhi simyisa le nale beqhubeka igula sithando sami.
0: Yazi ngathi awu understand lento.
1: Ngiyayi understand.
0: Iyagula le ngane.
1: Ngiyayibona sithando sami. Kodwa ngikusho ukuthi akaqedi treatment yakhe phela. Le khona bese siyabona ke uyabona.
0: Uyakuzwa baba kulungile sizobona.
1: Manake ugcine nini ukuvuka nje akadle usedlile kodwa
0: kade egcinile nakhona ukudla lokho bengimphoqa nje bengakufuni hlobo
1: iyo madoda kulungile awuphinde umvuse futhi sibone ukuthi usenze njani
0: kulungile ngizomvusa

0: sisi.
1: Kuyaphila sisi. Lokho nje ungathini.
0: Hawu bakithi, yazi nje ngicela ukukutshela ukuthi ushanje bethi ngizokushayela ngesikhathi sekhefu. Hayi, ngiyabona sengathi awukho nje namhlanje. Unjani kodwa ugele?
1: Uyena phela ongidlalisile njengoba ngingezanga nje emsebenzini.
0: Yini bakithi, ucine kakhulu ini kanti ingane nkosi yami.
1: Aye, akubi kangako kona ukuthi nje usuku wangalala kahle ebusuku. Manje ke ngibe ngithanga ngihlaleke ngibheke isimo ukuthi sihamba kanjani.
0: Hayi, kungcono ke mangabe ngeke kakhulu sisi. Hayi bo bese ngithukile.
1: Hayi yena akubi kakhulu namhlanje akufani nayizolo. Ukuthi ke nje eyi bengathandi sisi kuvele ngimshiye nje edwe sithubeni ngekho umuntu la ekhaya.
0: Uqinisile, uqinisile ngempela. Hayi, fanele umbheke phela nkosi yami. Hey bo, ay kodwa naye ngathi uyahlupha uzuzani. Bengithi usengcono nje, isiphinde yabuya futhi into yakhe.
1: Hey yabona sisi, nami ngangitshela ukuthi usengcono phela ngoba sesizidiscuss engenalutho. Angisazi ke manje ukuthi sekubuye kwenzakalani futhi.
0: Hey, ay kodwa mngani wami. Ngeke sazi phela, yabona indlela wamthola ngayo mhlambe nje.
1: Ah, ey manaki. Indlela engamthola ngayo ukuthi njani?
0: How?
1: Hayi kahle nje thula. How? Ngakukhuza wena ngalento yakho yokuloku njalo uloku ngifundekela ngalento.
0: Hayi boyehlisa umoya. Hawu, hawu cha, singazonyuka lo moya kangaka.
1: Hayi ngizwa phela ukuthi ukhuluma ngendlela engamthola ngayo. Angazi ukuthi ngena kanjani kuyo yonke lento esikhuluma ngayo.
0: Bengisho nje hayi kabi. Akuyona into etheni. Imake umfonele kodwa umphathi wamtshela ukuthi awukho.
1: Wi! Hayi, uyabona nje indaba yokudideka. Angizange ngimfonele yazo, ngikhohlwe nya. Ngiyabonga nokuthula mnganami. Awuthi ngizama ukumfonela manje.
0: Hayi, okay. Oh, hayi, angiqhubeke nami nomsebenzi. Kulungileke sisi, bye.
1: Bye bye.

0: Hawu. Kaze ngajabula ukuvakashela wena ndodana. Hawu. Wagcina nini nje uzongibona?
1: Ey ukuba matasa nje sotobo ungatheni kodwa ke. Niyaphila kodwa nina mama?
0: Hayi siyaphila, siyaphila. Ninjani kodwa nina zwide?
1: Ey mama, siyaphila ungatheni.
0: Hawu.
1: Uyena nje untombazana ongemnandi kahle kulezi insuku.
0: Hawu. Yini futhi manje bakithi ngomzukulu wami? Angani kangithi usaba ngcono nje kuloko kwakumhlupha.
1: Eyimpela nathi nogugu mama bese itse kungcono. Kodwa manje hayi engathi iqala phansi.
0: Hawu. Bathini kodwa bakithi kodwa kwenze njani bantu ngomzukulu yini kodwa?
1: Ayi nami ngisazi kuma kunje mama uyazi ngangithi phela umkhuhlane nje.
0: Mhm. Bona kodokotela mawumnyisa bathini?
1: Basinika phela imshanguzo leyo mama ayiphuze. Kwehle awu ubuye uqale phansi.
0: Cha bese ngisho nje uyabona mabemhlola nje mntanami ukuthi ababoni nje lutho.
1: Eyo olinje ngani nje kodwa mama?
0: Cha phela mntanami mhlawumbe bayabona ukuthi kanti inkinga isukaphhi ngabe ke phi inkinga.
1: Hayi okwamanje akukho kutheni abake bakushe engathi kuyaphatheka mama.
0: Ah hayi. Hayi yasikwa kubike lokho makunjalo.
1: Hayi. Impela nami sengithanda ukudideka kumisimo sinje.
0: Hayi ake sithembe mntanami ukuthi into edlulayo lona. Inkosi njani siza uyisikhule kangaka kodwa intombazane kagogosi bantu.
1: Nami sesethembe yona nje inkosi mama ukuthi iyona ezosisiza kulonke loludaba.
0: Kunjalo inkosi ayihluleki bakithi. Kanti futhi ke ningayiki ukuthandaza mntanami.
1: Hawu siyathandaza mama. Uyamazi umakoti wakho ukuthi uthandaza kanjani.
0: Hawu kuhle.
1: Hawu silali impela engathandaza akho. Uyamazi lugogo.
0: Ngimazi kahle kumntanami. Hey. Ayi futhi kodwa ayithembi inkosi mntanami. Yazi waba nenhlanhla ukuthola umfazi omesabayo.
1: Hey,
0: asebe muhle umuntu wesifazane umazi umdali wakhe futhi amtsabi.
1: Kunjalo sodo.
0: Hey.
1: Uyazi siyathandaza impela, asilali nje singathandazanga, uyazi nawe mama.
0: Kuhleke mntanami, ibambeni khona lapho nje emthandazweni.
1: Hayi. Kulungileke mama, ngisanibonile. Angibaleke nami. Ukhonzeke kubabubu.
0: Hayi bo kulungile ngizomtshela bakuthi bo khona, awu avezo phatha kabi phela. Phela uhlale ezikhalela naye ukuthi awu njalo nje wena ufike engekho.
1: Aha umsebenzi yosiphamanisa umama. Ey, ulungileke mama usale kahle.
0: Uhambe kahle bo, abengcono bo nomzukulu.
1: Ulungile mama, ngiyabonga kakhulu.

0: Hawu. Ubuku uphi kwangathi uyafika nje?
1: Ah, ngiyafika impela sithanda sami. Bengisathe iqu nje ngale ngiyobona umama.
0: Hawu bakithi. Wathini kodwa umama nkosami ibuwa ngisamazi kade ngamgcina.
1: Hawu kuku. Ujabulile phela uyamazi umama nawe. Usefana nengane nje ujatshiswa ubali umama.
0: Hayi bothe mkhosi ukubiza ngobali ukujabulela ingane yakho.
1: Hawu. Kodwa phela umama uyamazi usuke nje akwenze kube yihaba nje. Umesekhala nokukhala umufika.
0: Usuke akhaliswa injabulo phela hayi bo ungadlali ngomama please hawu.
1: Ya, kona ke kunjalo sithando sami.
0: Manje awusho ukwazi ulale nje namhlanje?
1: Hayi, ngilalile kancane ngase ngiyavuka ke ngayobona yena umama.
0: Ngiyaxakeka phela uma ngabe ngikufica lana, angijwayele mina ukufica lana. Bengithi awungeni namhlanje.
1: Eh, ungiyangena sithando sami. Awu. Kanti isikhathi sini? Ngingangena kanjani nje kodwa?
0: Kuyogama anxele sini manje.
1: Hayibo, hayibo. Isikhathi sihambe kanjena. Uyazi umuntu akanakile. Ey, kulungile. Angilungi, yazi ngizoba late ke namhlanje.
0: Ingakho phela mina bengitshela ukuthi awungeni nje namhlanje.
1: No, sithando sami, ngiyangena. Hayi, kulungile, sengiyalunga ke manje. Asiye ngale phela egameleni sithando sami. Asiye ngale phela kancane.
0: Hayibo.
1: Xoxa xoxa.
0: Hayibo Themkosi. Wena futhi uthi usu late.
1: Sengaze ngihambe ngakubonanga ngoba usefikile.
0: Hayi, awukahle wena. Awuphume emsebenzini mina.
1: Gugu. Awukahle phela. Hawu. Yini? Nami ngiyakhona nje.
0: Hayi, izinto ezimbili nje ingafanike lezo usuyifanisa manje. Hawu Themkosi.
1: Hawo zasa.
0: Hayi kahle, hawu.
1: Uzalana. Hawu sithando sami.
0: Ingane?
1: Unjani kodwa yena namhlanje?
0: Hayi, ngcono kakhulu ke namhlanje yaza kufana.

0: Bekufika uThemkosi phela ezosibona uthe ngikhonze.
1: Hawu, kodwa ngeze ngimbone nini ubhuti wami. Yasikade ngamgcina Nkosi.
0: Hayi, bakithi ushilo na impela wathi uyazi nje niyaphambana impela mntanami.
1: Siyaphambana ngempela. Uyaphila kodwa umntaka ma?
0: Hayi, uthi bayaphila bandla. Uthe uyena nje umzukulu ongemuhle kahle.
1: Ah, siyagula futhi.
0: Usho kanjani impela?
1: Ey, ngeke ngathi uzoba nesicefeke nje naye gula njalo.
0: Hey, uyahlupha yini impela bakithi uyazi? Kanti bayamusa njalo nakodokotela kodwa nje kuyayifanela nje kuba nhlanga simuka nomoya.
1: Hey, sas. Mhlawumbe ngani sidinga usiko nje.
0: Uyagula ke wena. Usiko lwani manje? Hawu. Angithi wazi kahle ukuthi umakoti usindisiwe. Manje angayenza kanjani ke lona?
1: Hey, kusindiswa ngikubona.
0: Hey. Kodwa mntanami wabanjani babungile ngokuhlezi nje wena. Njalo nje wena uhlezi waphuma eceleni kuhle kwaJosaka. Hayi.
1: Hayi, kulungile ma. Ngizothula kodwa zonke sibuke.
0: Akwenzweni bakithi. Niyobe nibukani manje. Hayisuka wena.
1: Kodwa phela ma noma engasindiswa ugelo. Hawu, ingane ayihlangene nalokho. Kwazi banje mhlawumbe lengane ngempela sidinga usiko.
0: Usiko lokuba kuphuthi manje. Awuze naso kanti yakuphi lengane kuphi kuphi?
1: Ngisho mina ma kube ekhaya konina la kuzalwa khona unina.
0: Ey! Hayi mntanami, hayi ngiyakuvuma.

0: uhlezi no Lady D
1: ngo 9 kuya ku 12
0: ngukozi FM.
1: Tea time no Lady D. Tea time no Lady D.
2: Sanibona mamkhosi njani? Hayi. Umfowethu hayi. Yena kumele uthashiye phansi ngoba hayi. Ubuya khombisa uyayithanda nje ingane, why bengafuni ke noma uyomitha kuqala ke ngoba phela ngeke bemithe kanye kanye uzeya ngabe ngabe uyavuma ke bayavuma abalokhuzi ukuthi owamagwazi oyayo impikazane esho wena
3: hashtag tea time Lady D mamkhosi. Hhayi ubhuda kamusa ukusho ukuthi ingane uyayifuna, bangamaqili kabi labo bantu besifazane. Yena nje akanombele kulona ingane eyodwa, angamtsheli ukuthi uyayifuna ingane, akathole nje imbiza ayilandele phansi komhlaba yalengane ezoshaya ihlakaze yonke lento. Uqhubeke kuthando elethi sibusiso esiyingane emhlabeni, ubungani masinga lo phansi komhlaba yalengane emanguzi. Haleluya.
4: Sawubona wemama Dudu kwithi time. Ayibo ubhuti engasukudlala ngosisi, ukubona kanye ukubona kabili la empilweni. Usho ukuthi ngingaba nengane bese ngiphinda njengoba ngila 40 nje bese ngiphinda ngizotholela omunye umuntu engangilobolile singashadile never. Uyaganga ukubona kanye ukubona kabili. Yena nje akafuna umuntu amthandayo, nayo loo ntombazana yayithola ayilobole ngoba serious angeke nje uvele usuke uqhulule ingane nje ekhaya ngoba nakhetha umuntu uyangibondlela ingane uyangithanda. Hayibo hayibo.
5: Sawubona mamkhosi. Hayi mamkhosi akeke. Ubhuti akakhohlwe labosisi ngoba ubondlela iy'ngane kodwa bona abasafuni ukuba nangane. Kodwa futhi kuhle babamtshela iqiniso. Hhayi akaphuma ayofuna abanye abantu. Afuna nje omunye umuntu nje nazomthola thandane naye bakhe into yaphambili. Aganwe avuse umuzi wakubo. Tholana ney'ngane uswelihle sijongo jali lo ngisemit ilof esimonde.
6: Oh mama ukhoza, hayi uyazi le ndoda le ngayiqhathwa ifunda le nto ngiyilalele uhlakaniphe kakhulu. Umuzi uma ufuna ukwakho umuzi akufuneki ukuthi uhlakaniphe kakhulu, and then futhi akufuneki lokuthi ulibale, iba semkhathini njena uzowakha kumusi. Le ndlela nje lengiyizwayo le ncwadi ngendlela oyifunde ngayo ngiyayizwa lokuthi hayi le ndoda le hayi ngeke ifike endawo. Cha ngiyabonga kakhulu umkhulu Andreas Nyawo lapha ey'ndabeni zasengwavuma kukhwelelane.
7: Sekudlule iminyaka engu-120 iShell yaba yingxenye enkulu nesiqi sosikompilo lwaseMzansi. Ibasela izinjini zethu kanye namaphupho ethu, ikunikeza umfutho kuhambo lwakho, iphinde ikuvulele amathuba empilo. Sikholele ekutheni intuthuko ilinganiswa ngamathuba enqubekela phambili esiwasungulayo, ukumamatheka esikukhuthazayo, nezimpilo esiba negalelo kuzona. Singaphezu kwamandla enjini nokuletha umbane esidume ngawo, siyilowo mehluko wansuku zonke ezimpilweni zabantu. Ngaso sonke isikhathi ungathembela kuShell.
8: Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli, awucabange futhi. I-Client Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Amaplan ethu ahlanganise ikhava yakho nomndeni wakho wonke nowengeziwe. Amaplan ahlanganise ezezimali, ezobugebengu nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili, i-divorce engaphikisiwe, isevisi engeyinhle, ummeli weklayentela uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla noma usithumele i-email, sizobuyela kuwe. Wonke amaplani ahlanganise nemali yebheyili engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi i-Client Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24. SMS-a ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. I-Client General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewona wempilo. Imbandela eyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.

0: yazi ke nanku umbuzo olulo ozokwenza ukuthi uthole amathitha amabili eVVIP. Yabona ke la kubaculi vanungitshela nje abaculi ababili abazobe bekhona ngibona ukuthi siyahambisana sikhuluma ke Dandi July Experience. Hi ubani lozoba nenhlanhla? Yo khalai khalai khazum. Sawubona unjani?
1: Ngikhona unjani mamti?
0: Ngiyaphila sando sami. Ya usuphethe impendulo yami.
1: Eh.
0: Eya ubani igama lakho nesibongo?
1: Mina ngusisile wakamangena.
0: Oh, sisile wakamangena. Wow, hey, hey. Ya, usisile, uthini nje kuthina? Uhlalaphi?
1: Oh, ngila eGoli.
0: Hayi, kulungile, kodwa ngiyazi phela unibodile yonke indawo bese kunayo indaba enkulu kangaka. Ya, tshela mina, bacula ababili nje ozozowadilikela impela eGoli uthi ngiyeza ngoba hayi babondiwe baningi. Imuphi njena ohamba phambili?
1: Hayi, ohamba phambili yingu-DJ Tira.
0: Oh, ay angimbalanga ke lana, angimbalanga. La into esiya kuyona ke kuthiwa ke la iJuly, lapha July Battlefields, sikhuluma indaba experience emnandi kabi. Ya, awubaleke nomuphi nje omunye ke komunye? Ababili nje baziya abaculi. Ay. Impela yabona ke okuzwenza kubenzima ukuthi asuke eGoli ezela kungakho nje umculo kuyena impela amkhumbulayo afuna ukuza kuyena ayikhona ake sithathe omunye sithi ke sawubona sikhuluma ngeTandi July Experience nazo
2: yebo
0: unjani?
2: Ngiyaphila njani?
0: Hayi siyaphila nathi uthini nje kuthina?
2: Ngithi nje ngicela ukuya kuTandi July.
0: Usho kanje sithandwa sami?
2: Yebo.
0: Impilo yakho isezandleni zami.
2: Kakhulu.
0: Kade ufuna ukushayina kulo mntu akubonthu seyintweni.
2: Ngicela ukuyorokho black.
0: Hayi. Ako buyasi uzohamba nobani njalo bazokunika 2.
2: Yebo ngiyazi.
0: Uya. Ungcono obusuyazi ukuthi ngirokho kulalela ke. Wena igama nesibongo ubani kuphi?
2: Usindisi Khumalo.
0: Ya.
2: Yebo, ngizohamba nodadewethu ohlala eDande ngiyomvakashela ngolesihlanu.
0: Wazomkhipha kamnandi. Eza kusafuna ukubuza into eziningi.
2: Yeah.
0: Le experience ibizwa ngani?
2: NgeDande July.
0: Ungazubhethe. Ngifuna ukunela amathithi amabili. Usifuthi ngiyabona uyeza ngempela nje uzokhipha udadewethu oseDande. Nirokhe uBlack nibe bahle ithandwa zami yezwa.
2: Yeah,
0: what's up, boy? VVIP.
2: Yeah!
0: Yeah! Siyabonga lezo thithi makhoso mina bikhona. Shosho.
2: Yabonga
0: baba. Okay, thandwa zami, ngiqhubeke nilalela ukhoze FM ngoba ngempela so lesintshelile ukuhamba kanjani? Kumnandi. Seyihubela sakusha. Hey, hayi khona siyabonga.
3: Kusukela ngo-9 kuya ku-12 emini.
0: Yabe ngiphithizela owenjani?
4: Abe
0: ingafani yeJesu.
3: Jabulu Jule no-Lady D. Ukhozi FM.
5: Luhamba phambili.
6: Say hello.

0: 20 summers kusho ke owe umsakazane kuzo yafam sithi danki 1223 0860 2437 isikhathi sokuthi sikubheke ukuthi khamba la ukhona siphuthumeke siye lapha ePMB ukhona uSiphiwe Mthethwa. Siphiwe?
1: Yebo futhi yaphila.
0: Siyaphila mfowethu, khamba kahle kwena.
1: Yaphila no. Sithe ngizimdola lapha
2: yaphila. Siyaphila.
1: Ah, grazie. Nam ngaya sithi ngizakhe.
2: Ukuphi lapha eThawini?
1: Asikuthamara sekhathini.
2: Kuphi?
0: It's nothing.
3: Baba, umathobo ratio ngowasibiya lona, uyaphila fosibiya.
0: Sotobe.
3: Hawu, sibiya ngenkomo ngiyabonga indaba. Bese ngilukhuza kumenziwa lapho.
2: Yebo.
3: Ngizokuzeleka engagcina ukukhuluma naye isangena ngale kwimpolompolo. Menziwa uyaphila
2: ndo. Hawu, kudala siyaphila.
3: Ngiyaphila zimithi.
2: Dala igcinana.
3: Hayi kudala igcinana. Hayi ngilayixoxo nje ngizocela iphuthu kodwa ngisuka ngale eKhayidozini.
2: Yebo.
3: Yebo, mntu ngiyabonga akho lutho nje kuyaphila.
2: Hawu siyathokoza mawuphile.
3: Amen baba, inkosi inibusise.
2: Siyabonga. Ujoli Inkomo lapha eGoli sawubona.
4: Ziliphi?
2: Unjani?
4: Ngiyaphila nawe mkhaya wami.
0: Hawu hey Joli, uyaphila mfowethu?
4: Ngiyaphila mfowethu.
0: Hawu siyaphila mkhaya.
4: Uziliphi anginika igama athi ngimjoli sobade nangu.
0: Okanti uzimi blola amagama. Eh sonke sinawo.
2: Wena nje owababa owathi umbaba wathi umjolisto.
0: Oh imkanti.
2: Wena.
0: Oh hey kanti.
2: Owathi umjolisto.
4: Zimithi.
2: Yebo baba.
4: Hayi cha kuyasho ukuthi umaskandi impela kanti uhlaba kanje enkomeni.
2: Hayi bo ngiyahle. Ha.
4: Hayi angeke ngisho ukuthi inkunzi hayi cha inkomazi hayi
0: inkomazi.
4: Yezi mithi nawe DJs ke.
0: Mfowethu.
4: Nayibona kodwa le World Cup uthi izosivila kodwa.
2: Weh! Okwanamhlanje khona. Angazi.
4: Kodwa-ke iyothi phela akuyobe kungazisi kubantu. Uyazi ukuthi ngani waye ngisho njalo. Abantu bazolokhu bephuma bethi hayi ngiyobuka iWorld Cup, ngiyobuka iWorld Cup. Kanti sekule World Cup engale kwe-World Cup.
2: Usho kanje?
4: Ngiyakutshela abantu kumele babheke umuntu ongalokho evumile ngane zithi ziyobuka iWorld Cup, iWorld Cup kuyophuma izise ngingabo after this World Cup.
0: Nomjinza
2: mina ngizwela abagembulayo nje ngoba ngathi akuhambi ngale ndlela lesuke sibukangayo kuvele kujike epletini
0: kubi.
2: Yeah.
4: Hayi okwanamhlanje ku-obvious ziyawina.
2: Ku-obvious
4: eziminyama iFrance iyadlula.
0: Ispain sila. Ispain sila.
4: Awume kancane ngesiphi.
2: Aka sithule sibuke.
0: Ngithi he.
4: Ake sithule nje sibuke. Hayi
2: siyabonga.
0: Siyabonga mjolisi mfowethu, siyabonga kakhulu. Impela unjalo nje umdlalo ngo-9 o'clock uzoba khona kweFrance neSpain. Kusasa singalindele iEngland kanjalo neArgentina. Aqhubeke ke sibheke ukuthi ukhona omunye la othi ekuhambana sibheke ukholwa. Yebo MC ukhona ukholwa Zuma.
5: Kula in 3 Salmon and Jan.

0: Siyaphila.
1: Siyaphila
2: mama.
0: Ungathembi. Ungathembi kwizi izifo bakuthe khona kodwa nje hayi asibonge impilo nje ukuthi hayi khona kuyaqhubeka.
1: Hawu siyabonga mfowethu siyabonga.
0: Kunjalo wasazobani. Okhuluma ulungele ujamba ujingisini lapho kwaNongoma usuthe manje ngaphumula ngihlezi. Hey bakuthi inkomo ziyafa bakuthi angazi uma yini waphela manje ajovela noma lokhu amatele angazi ukuthi ngalani.
1: Hey inkosi yami.
0: Hayi nesibuzele bakuthi nesibuze ethu ngalani.
1: Ungakhohlwa nje njalo nje siba nalo kuhlelo la khona sikhuluma ngazi impela ezolimo nje umphako wemvelo usuku khona. Siyabonga
0: mfowethu. Yebo nami futhi ngiyobuthi ukukhulisa hayi angibuzela ukuthi kuba mlo ngiyabonga amen
1: amen
2: danko Lord Keske Spenyovest awe sibheke indaba enzokubumbana kwehora lokuqala.

0: uyamse uhamba nosimi besho amnandi ke bethi ngiyabonga siyathatha ngama voice note lesisikhathi 1325 sibe sibuza nje indaba yokuthi masiqalaza phesheya unalo yini mhlambe ke iphupho lokuyosebenza phesheya ukuhlala phesheya mhlambe ke zithini izathu zakho noma mhlambe ke abantwana bakho obafisela nangikwenza ximba lapha eSoweto
1: yebo siyaphila
0: siyaphila babu
2: kwenza
1: siyaphila hayi cha mina ngifisela zona nje iingane zami nezabafodi lezi efundayo ngoba kuthi nasekuntambama sina kuledi manje
2: hey Nkosi yami
1: yebo ukuthi emageda nje ikolwe kube yilizwe impela ezoyosebenza lapho nathi ke sikhombe nje ukuthi nazo ezasekhaya iingane zethu ezaphesheya ngoba kuthi nakwenzekani
2: hey kunjalo yibo sebeyosilanda phela
1: angizo
2: yibo sebeyosivakashisa besilande besibonisela amazwe sebesebenza ku
1: ngifuna ukuvasha khona
2: sengisho ukuthi uma sesebenza nje phesheya uyena osobe yosesivakashisa ke phesheya
1: bese
2: kunjalo impela
1: yeah siyabonga mphilo okhosini siyamthanda
0: siyabonga kakhulu baba
1: yebo
2: all right asiphuthumeke se Newcastle ukhona utholakele tholakele
3: yebo sanibona njani
2: siyaphila njani
3: yaphila kakhulu ngaze ngajabula ukungena okhosini
2: awujabula thina
0: siyakwamukela
3: Yebo ngiyabonga. Isiphupho lami ukuthi ngiyosebenza eChina.
0: Okay.
3: Ngoba nguthisha.
0: Oh,
2: nice.
3: Ngifundisa eChina.
0: IsiNgisi.
3: Yebo, isiNgisi.
0: Ngezwe bethi kufanele ube urole kancane uyabona isiNgisi sizivuka yabona.
3: Yebo.
0: Uyakhona ukwenzani?
3: Hayi.
0: Ukushaya kanjalo.
2: Hayi kubonakala seqoqo.
0: Okay, kodwa uyazama ukuapply.
3: Ano bengaka apply ngoba ngiyasebenza ngapha ngithi yiphupho.
0: Hayi phela iphupho uyalihlangabeza sithando, awuvela uhlale nje, hayi bo.
3: Ngizolihlangabeza.
0: Applya ulandelele mhlambe akhona nama agent amanye sikhulume nje ngawo la uma suka siqalaza phesheya si ubolalela nje bayakhipha nokuthi uthola ukuthi sithola omunye velo sefunda phesheya asho ukuthi ufike kanjani usebenzise yipi agent kanjani njani lilandelele sithando sami iphupho lisengafezeka
2: musukuba igwala thola
0: musukuba igwala sifuna ukuzwa nje ukuthi wena usule
3: Yeah,
0: okay. Okay, good luck.
2: Udlala ugwala nje uthola uyazwakala.
0: Hayi, uyabuza, uyathanda kodwa.
2: Uyathanda impela Nkosi yabe. Sambe ngabe ufuna usaba ukushiya abantwana noma kanjani?
0: Yebo.
2: Siyap manje siyaxoxa khona uMuzi Bhengu. Muzi Bhengu?
0: Hayi. Yebo, sawana.
2: Dawu, sanqamukelana noMuzi. Okay, hayi ngathi ke sesilahlekele ni naye.
0: UMuzi.
2: Okay. Hayi no siyalahlekelana kusibone ke amaviyana sibone ukuthi bathina balale bethukana
4: okay yanga 1223 awu zimdola nosiphela ifa cha mina izizwe ethandayo iChina bakuyise ngiyathanda iChina ngoba manje ingane zakhona mayikhula ifunda izizwe ikhula amakhono ikwazi ukukhanda amafoni ukukhanda zonke izinto lezi ngiyalithanda izizwe lagcile ukuthi na umuntu umele ifunde ebheke ifunde nokuphela ngiyathanda kakhulu bagcile nasemakhonweni ngiyabonga ulungelo jambo jingris lo kwanongoma osuthu amajeni kwaphumla ngihlezi amen
2: Amen. Awu kwaphumule ngihlezi.
5: Sanibonani igama lami nguAnderson Wazonde ngowaseHowick. Vula sempumulweni ngifisa ukwenza iacting. Mhlambe eNew York like indawo zikanjalo.
6: Yebo, sanibona igama uSamgelo ngowakaMasibuko ngiphuma lapho embesi bangazingekacevu. Mina indawo engafisa ukuya khona nje phesheya enamathuba omsebenzi nje iseNew York yaseNew York City
2: New York City ufane no black coffee kanje no Tyler ngiyacabanga naye uTyler wayefisa ukuthi hey ngelinye ilanga nje ngisebenzisane nabaculi baphesheya sekwenzekile kuyenzeka impela mawufisa uyimisela kuyenzeka saziseke na ukuthi liphizwe ofisa ukuthi ulivakashele ngaziphi izathu mhlawumbe ukusebenza ufisela nabantwana njalo.
0: Okay, inxoxo yethu ke iyaqhubeka okwamanje ke sithokozele nawe umculo sephiwa uKiri X no The Legacy bethi mama.

0: ngaze ngayisiza ngasheshe ngavuka ukuze ngizokwazi ukuyiwasha kahle le Nazaretha kaMtongo. Uluthi liqamba nje liphakama ilanga iyobe sethe ukuconsa amanzi. Awuphela leli zulu, awuleke nje izulu lethembe. Ngoba kulezi insuku lizenzile okwalo nje. Uyuthi libalele uthi uyabona house lethu elithele imvula. Angazi imvula engaki ibangelwa yini mina kulonyaka. We ntombi yamaxasibe. Ngiyalingwa yini kodwa Shembe? Umsebenzi wami omungaka ngiwasha le Nazaretha ngintsiphe iqhuzu simakade ngaze ngafaka noblom inkosi impela. Oye kaamandla. Leli bhasi lavele lathunqisa uthuli kwangcola yonke into. Ngaze ngalisebenzela ubani. Ayi, angivele ngiwethule nje ngiqale phansi. Awu kodwa Shembe. Lase ngithi ngiqedile nje. Yaze yayisiqalekiswe nansi ibhasi. Kodwa yini ngempela? Yibhatilani nje leli lingehlelayo.
1: Hey, ngiye ngizwe kuthiwa uguga kumemezi. Hayi, ngiyibonele ngawami-ke namuhla.
0: Angizwa Mtongwa.
1: Ngithi uguga kumemezi njengoba usokhuluma wedwa nje nkosikazi.
0: Yazi angikuzwa nokuzwa dade, ngizixakekele mina la.
1: Ehe, nako lokho kungezwa phela kwakhe emadlebeni, kusakhombisa kona ukuguga phela.
0: Hawu kodwa wadlala ngami nje Mtungwa, ngisenkingeni engaka.
1: Yini, uxekwa yini manje?
0: Awubheke nje leli bhasi elidlula la, lithunquza uthuli. Ukuthi selingcolise kanjani washing yami emhlophe qwa. Uyazi ngilale ngiyicwilisile ukuthi washisise. Buka manje bu. Sekufanele ngiqale phansi ke manje.
1: Hawu hawu ayiphephisa ngale wamphephisa impela. Ungabusakhathazeka kakhulu. Akusenzi ukuzatshwala phela kuqala ukwakhiwa kumgwaqo wetiyela. Uyabona le nto yintulo izophela nyama sekufakwe itiyela.
0: Hawu ayabasiza impela kunini sifa intulo.
1: Hayi kanti ukhululeka nkosikazi. Sengiyitholile nencwadi echazayo ukuthi umsebenzi uzohamba kanjani.
0: Hayi. Uyazi ngizwile nami indaba yalo mgwaqo baba.
1: Hayi kunjani.
0: Ngatshela ukuthi nje into esekude nje ukwenzeka leyo ngoba kunini sasithenjiswa ukuthi sizokhonkela umgwaqo. Bese ngizitshela nje ukuthi hawo imali yawo siyavela ehlabisini.
1: Kanti hayi khululeka nkosikazi akusasele insuku ingaki nje kuqala. Selidumele emasumpeni impela.
0: Bona manje umuntu ke ngeke sekumele azilungiselele. Ukulokho ephendula izinto angazazi.
1: Hawu uzobe usokhulunyiswa yini ke manje wena?
0: Hayi bo. Ngizwe ngandletshana yini ukuthi umsebenzi utholwe yisekazothile.
1: Awu, nakhe ngathi ngene message. Awuthi ngibone ukuthi ubani lo.

0: Wegoge wena. Ake ngibuze la. Le mali esayikhipha usukhohliweni ukuthi sayikhipha siba ngaki sihamba nobani?
1: Nothulwa ngibuza umbuzo oyazi impendulo
0: yami. Manje ke njengoba le mali siphumile kube kwazi abantu abathathu ngayo. Ucabanga ukuthi ikomida lizibuza ukuthi yindaba singaqala ukuthenga izinto zesidingo izomsebenza?
1: Awu ngakucelile nje ukuthi uthi ukuzibisa ngaphambi kokuthi utshela abanye. Kanti wenze njani?
0: Hey musuku ngibhedela mina wegogo. Ngoba leyo nto wayisho kumina kuphela. Manje uthi ngibathini mina odombi ngimavala imlomo?
1: Hayi bona ukuthi ufanele uvikele umyeni wakho. Leliqala le mali lethu babili.
0: Kunini ngilokhu ngenza izaba ngizibisa ngoba phela ngithembe wena ukuthi uzolungisa kungakabonakala ukuthi le mali ayikho khona ke imali yabafazi wena kuqala khokha imali yabafazi wena khokha imali yabafazi usungaqhubeka ke nenhlelo zakho ke lezo kulobela umfelokazi
1: yazi kuze kube ningikhuzo ungalele igama lomfelo
0: akayena inaka yena nomfelokazi
1: yazi ukuthi lenkulumo yakho isuswa nje ngenxa yomona ngoba naku ngikhuluma indaba yokulobola uMangema akho bafazi abafuna imali la wena.
0: Kanti wena wawungashongo yini ukuthi le mali uyayiboleka?
1: Ngangishilo.
0: Manje?
1: Kodwa asinqomanga phela ukuthi ngiyikhokha nini. Manje awukwazi nje uvele uyifune nje isikhaleni.
0: Hayi ngiyalingwa Shembe. Hayi mina ngiyalingwa. Kanti ukuboleka kusho ukuthini kuwena?
1: Kusho ukuthi ngiyoyikhokho uma isikhona.
0: Ikhona kodwa yokuyolobola umfelokazi. Kodwa le engifake emacaleni mina awisha indiva yona.
1: Yazi ngivele ngasola ukuthi ngincikiselwa ngoba nje ngiyolobola uMangema. Uzeke ukuthi kungumela ngize ngibe nayo bese ngiyakhokha leyo madlana yini
0: wegoge wena ungalinge nje ungixabanise nabantu mina ungilethele inkingi kuzothiwa nisekela lenduna selisemacaleni okwebiwa kwemali
1: hayi boma nayo akukho macala uzongena kuona la wena hawu mina ngizoyikhuluma lento nomkwene ukuthi angikhokhele isikole sami uma enginika ke nawe uzobe usuyayithola
0: eyizolo lokho wena ubuthi ngingamfaka umkwene endabeni usengena ngapi ke manje endabeni zethu ungena ngapi endabeni yale mali ngoba phela awuzange umbale ngenkathi uyitsheleka
1: uyangena ngoba imali uzoyizwa
0: eyangihlangani ke mina ngihlangani gogo mina nendaba zenomkwene ngakho ungaliphathi igama lakhe kulolu daba wena khokha imali yabafazi gogo kuphele ngetswayi

0: bo Zara. Yini ngempela yini ngelwe yini?
1: Hawu.
0: Eh, wosumkhagabeza kabuhlungu kangaka omunye umntwana. Akusiyena umngane wakho lo.
1: Ukuthi uyangicasula nje lo. Hawu.
0: Akwenziwa njalo nganyama. Angikhulisanga lo buxhwanguxhwangu lobo osubenza njengamanje. Buyephi ubuntu Zara buyephi?
2: Eh, yabona nje mancane, wenze kahle uZara. Idelela kanti intombi yami mancane, awuyazi wena ngoba uyazi.
0: Kanti akusiyena umngane wenu uPhumla. Aningitshele kahle. Nawe azothila ubhizi uyayibhebhethekisa yonke lento.
2: Hayi.
0: Nihlanganele inganye abantu ngoba nakho nikini dadu.
2: Mina nje bengifisa ngabe uZara umfake impango uPhumla ngoba hey uphethe ukuphapha uPhumla uyaqina.
0: Aningitsheleni kahle. Yini le ngake nibangayo? Sengaze kushaya umuntu nje yini le bangwayo ningichazeleni.
2: Udinga ukufundisa ufunde nje uPhumla. Udinga ukufundisa ukuthi ayeke ubugacekile ngemamsipha.
0: Nangangiphendula uma ngabe nginibuza ukuthi nibangani. He? Niyazi ukuthi uma ngabe nihlanganyela umuntu la emzini wami kwaye mina uqobonzo ngeneqaleni.
1: Hayi kanikeke ke nje malize libe khona iqala ngoba naye uyazazi ukuthi vele uyabheda. Ingakho nje naye eze waxolisa la.
0: Lento eshoyo Zara ayiuphendula umuzo wami. Ngibuzile ukuthi nibangani. Njengoba senifuna ukushaya inganye abantu la.
1: Hayi cha ngithi phela ngilwisela imali yami le engayishiyele ubaba mina. Wonke umuntu uyayifuna le mali, wonke umuntu ufuna ingxenye yale mali. Iyona ke nje inkinga ke mina ngibhekene nayo kulezi izinsuku.
2: Uyaqina nje futhi nalo ukuthi angimazi ukuthi ungenapi, usho futhi nje ngobubi. Anti into bo.
1: Yazi kanti abantu nje abangisize mina bahlukane nami phansi. Eyami le mali ithi mina. Ngeke futhi bazibayinuke bonke.

0: Ya hayi sengikhululekile.
1: Hayibo, uzokhuluma ngani manje Mtungu?
0: Hayi le message engenayo nkosikazi. Phela bengithumele lo mfana lo wangezantsi ukuthi angihambisele uhlala macala zongena esigcaweni kulenyanga le.
1: Oh, pho manje ukhululwa yini?
0: Phela nkosikazi bengamthemba ukuthi uzoshesha ihambise. Uyazazi nawe lezi zingane zanamuhla ukuthi ayithenjwa. Lo myalezo ke luvela kumabhalane ehovisi komkhulu. Lithi hayi litholile list.
1: Oh hayi kwangcono ke.
0: Ya, shono ke. Besakhuluma indaba yomgwaqo kamba ngithi.
1: Oh hey, yazi baba. Ngisola sengathi kuzoba khona izinkulumo. Njengoba nje kuyiseka azothile othole lo msebenzi.
0: Mana ke nkosikazi izinkulumo zani kambe?
1: Awumntongwa, phela njengoba uyinduna nje wena, uzothi ucele uthole lo msebenzi ngoba ewuyiseka mshana wakho.
0: Oh ngeke, awu. Ngaba dlala ngami. Angithi ngakhishwa mina ekomitini lengamela ukukhethwa kukasonkontileka. Ngakho ngoba ngihlobene nocela ngithi.
1: Oh uyabazi nawe abantu babo ukuthi banjani. Abayisweli nje into abangaxeka ngayo.
0: Wenkosikazi yithi ngikutshele. Abantu abakhipha umsebenzi umnyango uhlangene nazo zonke inhlaka zomphakathi. Hange ndawo mina ekulawulweni ukuthi umsebenzi unikezwe bani.
1: Baba isemakhaya la.
0: Manje
1: futhi iningi labantu alifundile. Kanti abazazi izinqubo zalezi zinto.
0: Hey, wenkosikazi ngabe bayangisanganela mina. Ngisho uMandela eseyumongameli wayebatshela kahle abantu ukuthi ngeke ihlobo zakhe iphuthelwe imisebenzi ngenxa ukuthi ihlobene naye kodwa zibe fanele uyithola. Hayi.
1: Hey, izwana umntungu kuphela.
0: Mayi.
1: Wena usiyena uMandela wena. Akusikho futhi eParliament la.
0: Osho njalo phela nkosikazi. Komela veza ubufakazi kanti ukuthi angisole ngento engayenzanga.
1: Mtungwa. Wena ushangathi bazofika la bazobuza ukuthi ucela kwazanga yini njengoba ethole umsebenzi. Kuyaqalo yedwa nje akukhulume ngathi uyazi.
0: Imhlolo.
1: Ethe kanjalo ke indaba ke angeke usho lokhu ukwazi ukulibela uchaza ukuthi indaba isuke ngamanga.
0: Uyazi ukuthini nkosikazi? Asivele siyeke nje ukukhuluma ngalento ngoba ngeke yenzeke mina ngiyakutshela.
1: Uzobona Mtungu. Uyothi nasho. Ngibazi kahle mina abantu bayithanda kabi into engasile.

0: Jesu otswanetswe otswanetswe
1: ayimakhosi uzayo izithithini manje
0: ngiyakufanele ufanele ukubonga ufanele udumo otswanetswe ufanele
1: uyomusha tata yini okuhambela ngakhona ngapha ko
0: kwazibani kwazibani ungangibuza indlela zami
1: ayi mose ushibuleka kanje
0: Sanele mulamba ke kukhosi FM nje sithi bambeleke siyajika njengamanje ke tshasa lapho kake sinama ex lapho
1: akona ama ex la umini Mkhize emid love uthi bambelela siyajika ku Themthembu uhamba nge endless love shuthi ibhale lokho ku itekisi lakhe so lapha nge Spingo iya esigodini ubaphatha kahle abagibeli uthi ngilapha ke mina emd love empangisa
0: lapha ke jangene usiphelele ke ngunezi nje uthi ke lapha njena ke babela siyajika lapha ke kunozi oh hey madodja ke lapha kubani ku uthando dlamuka lapha ke nje uhamba nge number plate ke DD90YR7ZN ke uthi nje njalo lapha ke ibhalwe ngemuva ukuthi ke nje umashimane ke ungaphansi kwemolweni nase Ybank Taxi Association ke uthi uhlale ke edlala uKhosi FM
1: Hlanhla msimba ngengoje sigubuthi uthi babelela siyajika kubani usigidi masuku lapha ke ngoje itendeni uhamba nge PR03PSZN so lapha ke ngoje esigubuthi kwamadamu emalahleni Fryhead kwelabaqulusi uthi namahlaya nje ke kamnandi nangu ke udriver uthi kunobufundisana kodwa ngathi uyisayoni
0: oh my god lapha ke nje ugcina kwamanje kimi ke ubani uSK lomkhonazi ke nje lapha eBakeville nje uthi ke babelela ke siyajika lapha ke nje kuGabo Mabaso nje uthi kusuka lapha ke emahosi ke uya emnambithi ke uthi uhamba ngequantum ke limhlophe nje uthi uyahlonipha kakhulu nje Nkosi yami loyamfana
1: Hayi sibasho bonke siyandu.
0: Hayi sibaqedile.
1: Asambise ngomini kanye kwithe.
0: Sibaqedile sibaqedile.
1: Uyabona?
0: Hayi masibuya ngapha siyengome.
1: Impela.
2: Na lithuba lakho lokuhlomula ingcenye yakho yemali engafika ku 2 million rand no Standard Bank. Kudlalwa nsuku zonke. Ukungenela uvula noma yipi account efanelekayo nge-app noma egajeni. Usuyile ikhasimende lase Standard Bank. Qualisele Standard Bank Connect online. Ukuze uthole ithuba lengeziwe lokungenela umncintiswano. Standard Bank ngumlingano osemthethweni wamaqembu esizwe ebhola. Standard Bank ngumhlinzeki ogunyaziwe osizo lwezezimali nomebolekiso osemthethweni. Kunemigomo nemibandela.
3: Nani bantu besifazane sincengeni phela zenathi sokwazi ukunxenga
4: akuthi ngoba nakho umuntu wesifazane wenza ukuthi nawe kusekuyakushintsha ukuthi uyindoda ngalokho ngoba wena mela ubudoda bakho phezu komuntu wakho wesifazane
3: 50-50 zama kunjani
4: lalela ukhuluma nozimiphi indoda yohlezi indoda ngisho ungayapi izohle

0: yona simandlaya ngasemahlayeni
1: hayi kodwa
2: into serious ethusayo ngempela awuphele 2 hours sesihleka ngayo futhi okusho ukuthi ke siyakwazi ukumbatha ukuhlupheka abanye baze bathi sisahlupheka kakhulu asisavumi ukuthi izinto ezibhlungu zisidonsele
1: le nto ade ngisho kufa kuphela ukuhlonishwa eSouth Africa okunye akuphenduka ihlaya noma yini
2: hayi futhi nje ayikho into engaphenduka ihlaya kuleli
1: hayi
2: bese makhathakhatha kube izwe lase Norway lihamba phambili ngokuphathwa kweimali zomphakathi liphelile u25 years leli yazwe liqeliswe kunumber 1 ngokuthi yizwe elinenkohlakalo encane kunawo wonke amazwe emhlabeni
1: so abatshali beimali bayalethemba leli yazwe
2: lithenjwa umhlaba wonke ngenxa yakho lokho ukuthi cha indaba yenkohlakalo nje abakhwekazi
1: mhlamba akesibekele umlaleli Dube phambi ukuthi uqhubeke sibekele umlaleli esithombeni ukuze ayicace kahle lento le ngamanye amazwi umlaleli uDube uthi ukube imadlanga commission iyavulwa kuleli yazwe yayingeke iqede ngisha amasonto amabili ngendlela inkohlakalo encane ngakhona kuleli yazwe yayothi waqa waqa nje hayi kube seqediwe njalo
0: bona ufanele bajabuleke laba yithina
1: Ngayekufane nalakho lebuyethi kuthi ayifike phela emethu ayikhubeke nginqoba
0: Lela le
1: Awu bikhona ha suka
2: izwe lase Estonia lapha e-Europe sesakhuluma ngale mavikini adlule noda ke lihamba phambili ngitheni uhulumeni wakhona nje usebenzisa insiza ze-digital kuyo yonke into eyenziwa uhulumeni nakuyo yonke into yokuletha insiza kubantu
1: izwe
2: lase Iceland
1: shuthi zalukazi azikho kulelizwe
2: laphana nje
1: ayi ngiyaxoxa ukuphazamisa qhubeka mhla ungiyicabanga nje le digital ukuthi awu awu kuphi khona awu
2: ngisale ngitsetsisa umawo ngizala umakhumalo ngithi awu awuve uzigugisa akasakwazi ngisho ukwenzani nje into e-digital
1: yiko ngibuza mntu ngishuthi izalukazi azikho nikulelise ngoba ngabe kade ishilo uthethwa khona uhulumeni lona usweni bakithi
2: akasho ube ngafuni
1: hey
2: izwe lase Japan liphinde liyavela futhi emakhathakhathe ngokuthi yilo elinabantu abaphila isikhathi eside kunabo bonke abantu emhlabeni
1: okushuthi bayayinaka iy'ndaba zabo hhayi zabanye abantu
0: Jackie Chan
1: abayihluphi nje ngey'ndaba zabantu laba hayi uyaphila phela uma unaka iy'ndaba zakho ungagaxela ey'ndabeni zabanye abantu phila impela nje
2: awuphathwa izifo
1: hoyo lutho angithi uma unaka iy'ndaba zakho Dube ngisho izinto omunye umuntu zimhambela kahle awuphathe kabi uyabo manje la thina khona abaphatheka kabi nje uthi omunye umuntu indlozi zimhambela kahle aphathwe kabi yilokho nje manje ungahlala kanjani ungwasheshe ufe lapho
0: sishi stress
1: ho unane stress ukuthi abanye abantu kubahambela kahle ngeke ungwasheshe ufe lapho
2: isentaliyane lihamba phambili ngingahlala ke entaliyane lona lihamba phambili ngokudla okumnandi kakhulu emhlabeni
1: Italian food
2: ayi futhi kuhamba phambili ukudla
0: kwamaflower ma pizza bread
1: Kona ke vele into zakhona zimnandi nje bafana bakithi hayi. Shiya nje uthi o flower phela stand up. Thina sesikhulisa isakhetha uthi sidlane. Uyabona?
0: Wena udla flower.
1: Aw. Stand uthini manje? Ngithi ngisasho nje uthi siyakhetha sidlane. Ustand uyangithatha uyongithi fuqa ku flower.
0: Bayithali ngelelwe. Uthatha umlande ithali.
1: Ngendlela engiyimisela ngayo ejimini zonke lezo zinto angizihle njengoba ngikhuluma nawe ku manje.
0: Hayi no
1: sayibona.
0: No sayibona imphumela.
1: Ngizontshela nje ngihlisa ama KG amangaka. Khubeka Dube. Engisazo ngixhomela into engakaze niyibone. Nina
2: Ngivele.
1: Ntshela.
2: Izwe lase Thailand makhathakhatha lihamba phambili lona ekuthengiseni kwezokuvakasha ezishibhile ukusho ukuthi nombani uyakwazi ukuvakashela kuleli yazwe lase Thailand. Kodwa kunezinto efanele uyigade ke uma uvakashela eThailand.
0: Qhubeka Dube.
2: Ngithi guys.
0: Awuqhubeka Dube.
1: Hey, ukhathaze ngicabanga. Ushibhile eThailand. Abantu bechobanga ngakamba kuma vacation Dube. Phela uma nje intombi zabo sezizoshoda hey, wangisi nje ayethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethethetheth lapho ofeka enye indawo.
0: Oh.
1: How best? Oh, best Thailand. Oh, Ben is at Dubai.
0: I'm going to go to Thailand.
1: Thailand.

0: Bright ingoma ke engene ngayo kwa ingoma ka Stahila bengihambike yedwa behamba ke nomfundo mo sihloko sengoma sithi hamba nami angihambe ngibuye ngize ngala mase ngibuya ke mangibuya ngala mina nawe siyaqhubeka nohlelo yazi masibuya sakaza nathi ungabuqala ke ulungiselele kusishayela mangabe sibuya ngala
1: Ukhozi FM
2: Ukhozi FM
1: lo hamba phambili.

0: Yenza umehluko, enza njengomadiba.
1: Lonto iyawubanga into abana ndelale unaphakade. Donwabile.
0: Ukhozi FM luhamba phambili. Sicikwaza ngosiba. Ukhozi FM.
2: Alright, ngosini sikuxoxa ngosiba, simasivele siyidedele sizwe ke ukuthi siphetho ngasegcineni simkanjani ngosi sicikoza ngosiba. Sihloko sendaba yethu yanamhlanje sithi amaqili.
3: Abanye baze basukume ehlalweni zabo. Ibhungu lihloma amehlo phansi, lwesala umgodi wokucasha. Buqale phansi bomuntu. Abaningi abakaze balibone leli bhungu nabeke bahlangane nalemboneni lisuke lifake izibuko ezimnyama neyinduna zihlangene ngamakhanda kuze kube huyu gumbo uthi ukubi manager uBrexit lapha ngabe sibuza yona manje manje kulabo abahlangabeze izikhulu zethu ngakho ke siyocela yona lensizwe ukuthi ize lapha ngaphambili izozethu liphendule nemibuzo kumtebhisi uma igculiseka sidlulele phambili ngicela nemdluliseze ngaphambili Ibhungu lithi ukuziba kuze kuvungama umphakathi ngoba likhombisa indlela enkulu kugumbi ebeyinduna. Lisukume liye phambili ngokuyihudula abantu beliphelezela ngamehlo lize liyofika phambili la kuhleli khona induna lisakhophozile njalo. Umtebhisi ashaya isikwehlela kancane abantu bathule cwaka nomoya ume uthi du. Akuthande lokhu umtebhisi. Njengoba bese ngeke ngasho ukuthi kunabantu abangaziyo ukuthi bangobani futhi baqasho ubani. Wena ke insizwe ubani? Futhi ngicela ukhiphe lezi ibuku ukuze sikubone. Hlezi siyakwazi nje. Ibhungu likhiphe ibuku lisula amehlo lebe kancane umtebhisi ngaphambi kokuthi lithi ngikusimiso ngubani wasempangeni. Kubone ngisho ingane ukuthi iyamjabulisa kakhulu umtebhisi into eyenzekayo. Use ngaphezu ngisho kwenduna esibuyele yayohlala phansi naye ilalele. Simizo ngubani? Ngokwazi kwami la kusebenza abantu basendaweni. Wena ke waqashwa ubani futhi yini umsebenzi wakho kulemboni? Abuze umfo kaGumede maqeda bheke ingxenye kube sengazuthi umuphi indlebe ukuze aphendule yona. Usimisa ngaphendula kodwa bheke phansi. Angakugcizi iqakala ukungaphendulwa kwemibuzo yakho umtebhisi. Ahlabele phambili. Uqashiwe lapha namaqha. Kulokhu aphendule ngabazo umfoka Mbovu. Yebo. Ngingathi nje ngiqashiwe. Lapho umtebhisi useyabona ukuthi abe bembukela phansi bazoke baboneke namhlanje. Ngabe khona ukukulethe kulemboni? Kubuza umtebhisi. Yebo. Sichazele sizwe. Ngilethe inkohlakalo. Abantu kube sengazuthi abayikholwa indlebe zabo. Kukhona sebemi ngeenyawo ukuthi mabambambe bamyeke uSimiso. Acha izandla umtebhisi kube sengazuthi nisafunani ngoba senginikhiphela iqhina embizeni. Impela ikhona igebengu ezingafanelwa ubugebengu. Akekho umuntu ngaphandle kamtebhisi obengasola futhi ukuthi uSimiso angahlangana nenkohlakalo. Usimiso ubukeka njengalezi zifundiswa ezisebenzele mahovisi amade ahlale sebusika ngaphakathi. Awuze umuzwa wokuba yiqha umtebhisi. Abona izinto ezingabonwa ngabanye kuhle kwesangoma. Umphakathi usentendeni yesandla sakhe kanti isigebengu lesi uzosembula izinqa. Umphakathi umangazile namuhla wawukhombisa ukuthi yena wayengaba induna yendawo. Ikhansi ngishimeye uqo. Usefisa ukuba sengazuthi nezikhulu ngabe seyifikile nazo zizwele. Zingezwe ngozwile ngoba kuhle bambone futhi bamuzwe ecoboshisa inyamazana ayivusele yona. Ajabula umtebhisi umebona izikhulu seyitheleka. Kuthi coso lolo kuze kwedlulele sebonana lezi ezigadwa izidlakele ezifaka izibuko ezimnyama. Kulandela abakwazidlodlo abambalwa abanye bazulazula ngaphandle kwehholo. Ugumba sukume abingelele. Athuli ikhuluqeda ayilandise ngose kwenzekile kuze kube yimanje. Ithuba libuyiselwe kuyo umtebhisi ukuze asale seqedela seqalile. Abanye sebedangele ngokubona abakwaSidlodlo ngoba bekuzobangcono bayifikele kuSimiso nalabo agile nabo lomkhubo ozobulambisa imindeni yabo. mhlawumbe uSimiso useyabona ukuthi useyiphephile uma sekunamaphoyisa. Useyakwazi ukuphakamisa amehlo aqalaze ngaseyikhulwini. Ube sasabalela umuntu ebhizi, ube sathathe beka ecuphela uSimiso isife. Okuningi sekwenzile osekusele kuwukwembula izinqe zikaSimiso ayinekele neyiphathimandla ezisamuzwe ngendaba zilandiswa ugumbi.
4: Mtebhisi mfoka Gumede, usungaqhubeka la ugcine khona. Ugumba asho lamazi maqeda abuyele esihlalweni sakhe. Umtebhisi asukume abonge ithuba abingelela ikhulu uqeda abheke ngakuSimiso osehleli ngaphambili. Athathe esidi isikhathi embuke engakhulumi lutho. Kuthuleke kungezwakala ukuwa kwenalithi.
5: Sukuma ndoda, siqhubeke.
3: USimiso asukume njengokusho kukamtebhisi.
4: Simiso, usitshela ukuthi uzela inkohlakalo lapha egameling. Ungaphinda phambi kwekhulu namaphoyisa ukusho lokho.
3: Angachitha isikhathi uSimiso aphendule. Yebo, ngamazwi wami lawo. Umphakathi uvungame kubonakala ukuthi usudiniwe ngoba lo mlisa sengazi ukuthi uqhuba intwala ngewezi. USimiso angakhombisa ukuyisola. Ngamanye amazwi uyazi ukuthi kungani le mboni iwile. Yebo, ngiyazi.
4: Bakhona osebenzisana nabo. Uma bekhona ungabakhipha.
3: Yebo, bakhona lapho. Angachitha isikhathi uSimiso. Abhakisa amehlo akhe la ebehleli ngakhona. Anqekuzisa iganda kusukuma insizwe imbili nentombazane beze phambili. Manje umsindo ususho phezulu. Abanye sebemi ngenyawo. Amaphoyisa ebeqaphe ngaphandle nawe angene ngaphakathi ehholo. Isimo sesiphume esandleni. Ugumba khuze kungakhuzeki. Laba bathathu baziwa njengabantu abasebenzela inkampani yathu lomsebenzi wokuhlanza emahhovisi. Manje kuthusa wonke umuntu ukuthi kanti ngamasela. Kuze kube huyu umtebhisi ophakamisa isandla kwakanye kwathula cwa.
4: Yibo labo gila nabomkhuba. Mopho umkhuba engogilayo.
3: Angithi uthe uze ngenkohlakalo futhi wayivumela wena ukuthi usebenzisana nabo lapha. Ahleke kancane uSimiso abuka umtebhisi qeda athi usho kahle manje ke asondele kancane uSimiso ehleka inhlinini olike likode mhlana wemvuka qwabe mina noza kwethu laba sisebenzele inkampani yabaphenyi abayimele bathi dlengelela abantu nomtebhisi aqwebula amehlo ngesikhathi uSimiso eqhubeka. Ezinye zalezi iziguli lapha zasiqasha ukuzophenya ngokukhohlakala kulapha. Sizenza abasebenzi sabeka nemishini eqopha amazi nezidombe konke ke nje. Kusezandleni zabaqashi bethu yingakho nabo umthetho belapha nje. Amehla sehlahlwe yiwo wonke umuntu manje. Kwasani seluzinuka amakhwapha ngezinkulumo bebanazo noza kwabo lapho bebekhuluma khona ngamagama abantu. Kulumo leze bebengefisi ifike kubanikazi. Babodwa bazindla ngezenza bazenze emakhoneni ebebecabanga ukuthi amnyama. Kanti kusho ukuthi abena le mishini yokuthwebula. Thixo simakade. Bazoba yini ngempela? Kanti qinisiwe uma kuthiwa le imbuli ingubo lengayo. Siyawazi amaqila afana nawe nemanager yakho umtebhisi. Ha. Nanku umhlahlo usuvela ujika lapha eduze. Nanga umgwebo ezogwetshwa bo. Balalelisisa bangahlala esihlalweni sabanenge kayo. Baququda imhlathi abanye. Siyazazi izinto ebenzenza noBhekizitha. Bhekizitha lowo osuku sokwenhlamba engakaqedi nokuqeda usimo. Avinjwe ngabomthethe bebenkanise ngasemnyango. Bambambe bambuyisele ngaphakathi ngesikhathi abanye befaka umtebhisi amasongo kaSigonyela. Ngiyekeni.
2: Hawu yehe nikodwa ngitephisi mfethu hawu kodwa ke wasola kumlalelo Khosi FM leni yabonake lena ke wayisola ike yawusola ke inkukhu umqhakazi ukuthi hayi ngampela ngampela inkinga lana iyenze ngathi iyalaya inkunzi malanga iyenze ngathi ayazi kwenzakalani kanti yazi kahle ukuthi nayo ingxenye yalento emlalelo Khosi FM akungene ngifuna ungene nje khona manje nje kusashisa imizuzu ukuyikhomba ukuthi ke 1 o'clock ke manje libumbene ke ihora lokuqala umhla ka 15 namhlanje enyangeneke ka July kunyaka ka 20 2026 siphothula siphende ke sivale sigoqe ingosi laso ke sithi khona sicikoza ngosiba ngifuna ukukuzwa ukuthi uthini kodwa mhlambe ngaphambi kokuthi ngikudedele uPaule ngoba ngiyabona lapho ukuthi kuningi okungixinile kufanele ngidlule kukho mhlambe kuzofanele ngidlule la ngikwazi ukunikeza ithuba elanele mangabe sesibuya lokuthi ke nawe ukwazi ukuthi ke uPaule uzwakalise lakhi laka kodwa lo ludaba ukuzwe makuthiwa ke ujikelwe utshwala ujikelwe utshwala eswini kuyizwe leyo nto enjalo bunjalo utshwala bumnandi mosaphuza kodwa mase kufike eswini fike bukujikela sihambe siye ngomeni sibuye.

0: ngicabanga ukuthi ubani lona ugumede.
1: Hayi umtshayi lo ugumede uyashaya kakhulu phela mina ngithele uyicweza kancane ngithayile njengoba uyibuko lo.
0: Hayi mtshali mtshali siyabonga mfethu nawe ushaye khona.
1: Yeah, umkhaza umtshali uyashayise phazali. Singabe senishetha ke lengosi iyasiqeqesha la emakhanda
0: babo. Wemfethu yazi into engiyithandela yona ifundisa nanokuthi nje yazi ukuthi ungabhala nawe ngodabo olwenzeka ngakini.
1: Yebo nje sibuyisele esikoleni impela siyavuthwa la emakhanda. Khona ukubonayo nobungakubona.
0: Mtshali siyabonga mfethu.
1: Yebo.
0: Awuzweke sawubona ukuthi ubani omunye khona la emsakazweni uCozy sawubona. Yebo sawubona. Yebo kunjani?
2: Ngiyaphila phela.
0: Sikhona nathi.
2: Hayi mfuthu sisonke isikole nami la khangile futhi isebiwe man sithisa manje.
0: Angizanga cha. Ah, wemfethu wasuvela unqamuka ke kulungile sobuye sibone mhlambe ngesinye isikhathi. Kodwa ke nogumedo baba ka 16 angifuna uqamba manga cha uyishaya emhloleni, ushaya emhloleni. Mina bengisathi ke ingosi lena akacuza ngosibe yazivula kakhulu imiqondo njoba sashile ukuthi lolu hlelo ikakhulukazi sifuna ukuthi sivuse nabalele. Nokade etshela ukuthi kuelabonthi ku late, nobade etshela ukuthi senzile abonthi akakokwenzi ngokwanele, nobe etshela ukuthi usezamile abonthi akakozami ngokwanele. Lengosi nje ivusa umqondo kwenza ukuthi nawe usabalale ngokucabanga ukwazi ukubona izinto ngale kokuthi zize siqedelwele. Khanda abantu abacishe bacabange ngendlela efanayo. Ngiyithanda kakhulu ke ngaleyo ndlela. Nawe ke ungalithatha ithuba lokubhala nje ngodaba olwenzeke ngakini, ngoba uma uthi uyabuka nje lensizwa ibuke ngathi ivele nje yaqonda udaba olwenzekile ngakubo, uyavele yabhala ngalo. Akudingi ukuthi sonke size sitoyitoye mhlambe sithi siphumele emgaqweni siyokwenzani. Angelinye ilanga ubuke uhlale phansi uthathe ipeni uthathe iphepha ukubhale konke okwenzakalayo, ubone ukuthi ngeke ngelinye ilanga kufike emsakazweni uCozy FM kuziwa abantu abaningi okwenzakalayo ngendawo yangakini. Sibona ukuthi le voice note ithini.
3: Check sivusa abalele umthokozo isibhengu la eLandscope ka 17 kwambabani.
0: Yes sir.
3: Kithi sihleli nawe nje umsakazi eScope ngaphezulu.
0: Danko baba siyabonga kakhulu. Sibona omunye la.
4: Abingelela abingelela lapho umsakazi.
0: Yes sir.
4: Abe kuvele kubonakala lapho umsakazi ukuthi phele umqibisi nguye lo. Nguye lo oyisigelekeqe esikhulu. Bekufele kubonakala ukuthi nguye.
0: Ya.
4: Ngoba uyabona ukuthi sekufele ukuthi labantu bangokhamelamele bafaka konke nezinto lapho ukuthi kuzakubonakali abantu abenza ukuqika. Sambona manje seyathuka.
0: Hey, thuka uyagelekeqa
4: nomunye ukuthi ngaphi ubonakala umphephisi muye
0: kulungile mfowethu
4: ikhothe emhla.
0: Awuzweke siyabonga kakhulu mfowethu. Sibona ukuthi kona yena omunye somthola nje okucina nqi la kuma calls somthatha ke enambeni yethu elula nje kakhulu. Nawe ungashayela 0860002437 0860002437. Asibambe okugcina umsakazi uCozy ngokugcina kunjani.
5: Yengone
0: yeboni njani.
5: Ah sekela kunjani wemhla.
0: Ah usikhona nathi ubani lo.
5: Ukhuluma nomzwakhe Mvelazi, ngila ewasibanga ehlathi number 2 phakwenza benkulumbulo yalo mhla.
0: Mvelazi.
5: Hayi, asibavusa abalele mhla.
0: Siyabavusa baba, siyabonga Yesu.
5: Nginawe Zuzu, namlelelo hora.
0: Akube njalo baba, siyabonga kakhulu.
5: Okay.
0: Phekwa ngomhluzi wenye mangabe ngibuya la ngikuphatheleke kwamina ngiyahleka already ke kwamina nje ngiyahleka isihloko sethu namhlanje ngifuna sithi kusibheka ungabi ke serious kakhulu kulesi sihloko yabo ungabi serious isebusuku senza umsakazo omnandi senza umsakazo ofundisayo senza umsakazo ophindo relax futhi educate u entertain ujabulise kwenza nje konke lo msakazo ngiyabuya nesihloko ukhululeke nje bakithi ngeke sise sikujaje ukwazi ukuthi nawo ingeje ube ingxenye yalelo hlelo kanjalo nalesi sihloko engifuna sisibheke ngaphambi kokuba usiye lapho. Kodwa asiye kuthazana enye ke ingoma emnandi kakhulu ke lethi seyinomnikazi welalela top song 14 after 1 o'clock. So bona good morning mhlali ewandi.k asambeke.

0: All right, igoma lakhe ngushikina isihloko sengoma sithi wedding song khona la emsakazweni Ukhozi FM. Mangabe sibuya ngala yaqala ke ngiyakubamba la engosini yethu la sithi khona hashtag singajajana already ngiyabona ususuqalile ukungishaya lapha sidlule.
1: Siyakhipha nokhala samfeka.
2: Sikwenza yakhipha ke uzoshaya hore lesithathu namhlanje ngiyacabanga manje ukuthi ubani le ntandokazi sikhuluma ngayo
3: umuntu lo umuntu wesilisa unazo izingoma usoma business futhi ubuye futhi kube ngathi u motivational speaker uzodlalela kancane nje.
1: I'm not going to do it.
0: Kozi FM mzuzu go 32 minutes shayile ke 1 o'clock hashtag is the ingajajani uyashayela enambeni yethu ke elula kakhulu 086 000 2437 086 000 2437. Sibambe oqala onalesi sibini sokusixoxela ukuthi yena hey ngaze ngasola sobona uKhozi kunjani hashtag ingajajani mfowethu. Alright, sifuna ukuthi ke ubani umunye khona engosini la khona sithi hashtag ingajajani. So nisihloko sethu sanamhlanje lesemsakazeni uKhozi. Sibambe la ku line 3 uKhozi sawubona.
4: Hashtag ingajajani umhlalo ukhuluma naye umngane wakho uBrand.
0: Yebo Brand, ingajajani mfowethu.
4: Angithi ke mangabe ene kudliwa abantu bethu apha amazimba ekotini yami kodwa mina ngingathi angisingi mazivele ngikathini imba sengikola inyama yami ngithathi ngingabe ngiqoba ini uma ke ngiyapheka. I'm going to go to the house.
0: Hashtag ingajajani, bethu ngabajaji nawe abantu. Awuzweke danko danko danko qhawe sibona ukuthi ke obani abanye masithi pheqa pheqa nje singabathola lana ku Facebook kuma comments lapha na ke Okhozi FM kanti ke ngaphambi kokuthi mhlambe selapha ke sithola umunye la ku WhatsApp siza ukuthi ke uthini yena
5: # ingajajani wemhloka khanyini
0: wethu
5: ukukhuluma nosibongisene wabantu kakhaya emzimkhulu kodwa khona la table ngamadoko
0: wethu wethu
5: yabona mina kuthi hayi I am Swan no Sipho futhi sakhe umntwana la ayangizwani no Sipho futhi angiyakuquda nje ngishayile bemthini ngishayile bemthini mina le
0: right
5: hey kodwa hey yane noma iclip ikhona yazi nje ngikhohle ikhona
0: ikhona mfowethu
5: sengayithenga ke manje ikhona kodwa nje hayi akufiki ukuthi ngiyisebenzise ngivele ngifaka izinyo nje mina phoka kanyeni
0: kumena
5: ngifakisile nje one time
0: ezakho vele lezinzipho mfowethu kanti ezingabani # ingajajani ngwane mina ke esesiphiphini lesiphambana ukhona ke ngiyawukhipha umoya awawawawawawa ekho usothimi ngiyakhuleka uthi umlaleli mhlamba ke ngidwebe lesithombe sokuthi lo moya ukhipha kanjani uthi ke # singajajani ngwane mina ke nginibize lekhama uthi SPP ngicabanga ukuthi ke la siphambana ukukhona ngiyawukhipha umoya wasefaka kuma bracket usho ukubhodla ngokhalo wemlaleli okhozi FM angazi ke ukuthi hayi uzujajani noma isifike kuleso sigaba ayini kodwa ke ake sibone ukuthi ukhona yena omunye singamthola la # ingajajani umsakazi ukhozi kunjani
6: hey umhlali
0: yebo sawubona
6: obuyela eGumede ubaba ka 15 empangeni
0: baba Gumede
6: Hey amigcanga kakhulu kodwa phela ingajajani.
0: Ingajajani baba.
6: Mangibathe lesakwazo singizala uMamkhwanazi lapha eKhudeni kwaGumede. Mangivalele e-time vela ngathi uMama uthi ngiboya ifoni yakhe ukuthi abazulu abayibulale. Bese ngiligqaqaqaqa bese ngikhole i-time bese ngisend. Bese ngisenda ngapha ke mimhlali. Hey.
0: Okay. Kodwa
6: phela mhlali maze ngithola okungamasenta lambuyele ngiyisende ngithi po.
0: Kodwa siyovala isikhala nje.
6: Kuthiwa sengovala phela mhlali.
0: Siyophesha uhola impesheni nomama.
6: Noma kanjalo awusemdala uhola impesheni.
0: Hamba uzoboshwa mfowethu, hamba uzoboshwa.
6: Ngajajani.
0: Kulungile weGumede siyabonga cha we.
6: Shabshab.
0: Awukuzeke baba sisitini sibona ukuthi ubani omunye okhona emsakazweni uKhozi # ingajajani sawubona unjani?
7: Yebo ngamhlanje.
0: Uyaphila?
7: Siyaphila bemfoka kanyini.
0: Sikhona nathi mfowethu # ingajajani.
7: # singajajani.
0: Kulungile.
7: Mina ngizomzwa kempela sala wasifaka hlathe number 2.
0: Mvelase.
7: Engakusho nje uyazi ungena eRedweni uyalithola udumo ngongena eRedweni kodwa lo lami luhamba kancane nje njengokugibela nje ibhongola. Alupheli mangabe uthi ngiyacabanga ngaqala nini engangiqale nabo.
0: Uthe in baba.
7: Sorry sir.
0: Uthe ngizongiphindela.
7: Yes. Awu.
0: Ngikhona ngikhona babu wena ongasangizwa mhlasimba ngibange ngisakuzwa
7: he mhlale ngithi udumo lwami lokwelwama nje lihamba nje kahle kancane liqhubeka kancane liyaphambili kodwa ngiyengula abanye sasiqale nabo la eRedweni selavele lathi lotho lolo
0: hawu
7: ngiyabakhomba nomi
0: hayi kulungile baba siyabonga izojajana ngampela izojajana sibona ukuthi khona yena omunye singambamba la khona la ku WhatsApp
8: ngiyabuyelela mhlali
0: yes awubona
8: ngajajana Cela ngajajani nje ushefeze ukubona ekhanda ngigondile ngiyintombazane ngajajani ngizathu zami nami yabonga
0: kulungile
8: mina emkhosi embedleni emange
0: hayi kulungile ma siyabonga kakhulu
9: sithi ngajajani mhlawumbe ukhuluma noNkosipho Mashango odume ngeli kaChuli sine how we feel it to emsakazi mina nginakho ukuthi ekuseni uma ngivuka ngishaya ipasi ngingawugeza umzimba wonke uma ngabe kubanda nje impela nje ngithuke nje sengigezele izindawo ezibalulekile ezama private parties
0: awu yehe
9: angikhoni nje ukuthi ngithi ngizogeza umzimba wonke Ngiyabonga unkosi ephana shange ngise how we can it chitsona.
0: Dango qha siyabonga sobamba omunye ngala kuma calls sibona uthini umsakazo ukhozi sawubona hashtag ingajajani.
10: Yey hashtag ingajajani mhlawu yaphila.
0: Siyaphila njani nina asizokujaja mfethu.
10: Aw bathi ukhothithe lo.
0: Ukhothithe. Yes sir.
10: Yeah. Yaphila inkosi.
0: Hayi ngiyaphila mfethu njani wena?
10: Ikhona mkhulu hayi khona. Izinto ezikanjena ziyenzeka futhi abantu bengabe salibona necile ukuthi nje ungachamela emanzini mawuhishwa ngamanzi lapha amanzi mayingena emlonyeni azongena vele manje kodwa ayinhle kahle kahle lento lena
0: bafuthi #ingajajani mfowethu yipho ufuna singakujaji ngayo wena oyenzayo
10: hayi mhlane enami lithi ndoda madoda ukulala khona unqulu ayikhona kulichilo ngoba eyidubedube namhlanje.
0: Ekathi uzojaja nje, ekathi uzojaja uzile kuzosho ukuthi ikuphi la ufuna singakujaji khona.
10: Hayi lutho mkhali. Angithokoze mkhulu.
0: Kulungile nathi siyabonga kakhulu baba. Right. Uthi ke ukulala ungagqokile ke kulichilo. Hey kusho ukuthi umuntu kufanele azame ukwenza ngenye indlela. Kithi kulungile siqale la sibuye.
1: Sivusa balele nomhlali kanyile.
0: All right. Sambe siya kujabu khanyile uthi umbele. Msakazo ukhozi.

0: Right, umsakazo Cozy FM ndangena kwathula kwathi cwa kandangena kwathula umsindo ingoma ke kali nomtha isihloko sithi kwathula ngaphambi kwayo kusidlalele ke ingoma kaJabu khanyile ngwane lihle sokodi hawo sawubona we khanyile uthi ke umbele siyabonga kakhulu ke yona ke enye ingoma ke esidlalele yona leyo imzuzu njengoba ikhomba ke ukuthi 51 eshayile ke u1 o'clock khona la emsakazweni uCozy FM kusele nje imzuzu nje eshakalombili empeleni ke before sifike laphana ke ku 2 o'clock usahamba ke nomhlathi uhamba ke nokhanyile khona la emsakazweni Cozy FM sengosini empeleni sihlokweni sethu la khona sithi hayi hashtag ingajajani sesathi nje namhlanje singabi serious sithi kwehlisa nje umoya singayi kude kakhulu singayi entweni eziserious ngoba isebusuku futhi ke vele sibuya nasezintweni ezinye eziserious khona ivoice note engifuna ukudlalela yona la mlalelo Cozy FM awuzela
1: hashtag ingajajana, hayi, nama ngikwazi nje kulala ngigqokile, angikwazi.
0: Yebo, yebo.
1: Ngilala ngigqokile uma kade ngigodola ngisho ngafulala ngigqokile ngifaka amasokisi.
0: Ngiyafakaza lapha.
1: Ngiyaphaphama nje ebusuku ngiwakhumule.
0: Kunjalo
1: nje. Angikwazi, amabhijama ngizwa ngiwagqoke nje ekuseni, mangivuka. Ingajajana, hashtag umthokolo e-England Scope kwambabane kwamafunze.
0: Danke mthoko uyinsizwa wena mfowethu ngaze ucindezeleke lapha ebusuku engathi khona izinto ezikubambayo ezicindezelayo uyabona so nje fana uvela ukukhululeka mayikhona indlela yokuthi ukhululeke ebusuku sibone sikhona yini enye ivoice note la
2: hashtag ngajajana emhlala
0: yes sir
2: ayingajajana mina mangomiyo ngifuna ukushaya isiphuzo sami lapha
0: wethu
2: ngifuna iglass ngifuna iglass manje abantu babona ukuthi ngizenza ngcono bayangijaje kanti njalo mina ngisuke ngibakaleleni ukuthi ngomuntu mangiphuza nalapho ngiyaphuza nalapho mangithi kusawulandenye i-one lapha seyayivula usesula i-rust lapha phezulu emloyeni kade ehambile eyochama lapha ngasadlulanga emanzini aleswayi ngivele ngibothi no vela ngivele ngiyiphuzele ngiyi-one mangabe ngiphuza iglass phuza ngedwa phuza kwebhodlela phuza ngedwa ncishe nje ncishe nje asingajajali lokhu mtshethi ngiyancishana hhayi ngibalekela leya nto leya ushaya imambo lo kwambatha lapho lolu kwasi
0: shaya imambo dango mfethu siyabonga kakhulu sibone ukuthi ubani ke omunye khona la kuwhatsapp uthi hashtag ingajajani msakazi wami omuhle mina kumsakazi omuhle mina nje uma ke ngingedwa ngivele nje i-drink ngiyishaye nje ngiyicilongo uma ngabe ke kodwa nginomuntu ngiyithele eglasini nje kodwa uma ngingedwa ngivula i-fridge ngithi nje mbombombo ngiyibuyisele efrijini from unhlanhla msimangu lapha engoje esigubudu ngila empumalanga province e-Witbank e-Driefontein ngase-Eskom Park hey ubani ngambo wazi le ndaba yokuthi vele i-drink yabo ubani ongangifakazela kule yokuthi i-drink before siyiphuze thina i-drink siqale siyiphuze yabo before siyiphuze yabo nje uma ufika efrijini ungako itheli le ozoyiphuza uqala uthele le ozoyiphuza ngazi noma uyangizwa yini yabo uma uzothi i-drink uqale uyivule yabona uthi hlwa isigambaqa nje singase hlambe sibe uhafu kangaka singagcwali yileso nje asibalelwa ndawo ke leso yabona ushayela nje ekhanda kungaboni umuntu futhi uqalaze phela uthi abekhona abantu abasondelayo bese ushayela ekhanda uthule du ungabi usakhuluma lothi mbala bese uthela kahle ke le ozohamba nayo ke so yophumela ebantwini ke lapho mangabe uyayisheba nesipwe nesidlo thizeni yabona mina ngedwa yini mhlambe olapho yabo kodwa nginesiqiniseko sokuthi angingedwa asambe ke siye laphana ke kuma calls sibone ukuthi ubani ke okhona ku 086 000 24 37 umsakazi uCozy hashtag ingajajani sawubona
3: hashtag ingajajani
0: ayizujajana mfowethu
3: yebo mhlawumbe
0: yes sir
3: cha mina ngayeka amaphilisi engangigunyazwe udokotela ukuthi sengiyowadla impilo yami yonke hawu ngavele nje ngavele ngachika ngavele ngawayeka ngo 2017
0: yep
3: manje ngiphuzela ubulongwe bami engavele ngayikhandela bona aqeda ama-alsa
0: hawu wawunama-alsa
3: ngavule nje ngayiqedela ama-alsa hawu sengakhululeka ngathi mina hawu amaphilisi ngiwadlaya impilo yami yonke
0: ubulongo bani obusebenzisayo benkomo
3: obenkomo ngiyapheka kuphela kumanje kupheka bese ngifaka isigujini uba ngikhuluma nawe nje nabo isigujini laphana
0: ule kushaya nje kancane
3: kushaya kancane amaphupho amabi awasekho amaphupho amabi Ngiyabonga mhlaba.
0: Kulungile baba, siyabonga nathi. Awuze sibone ubo khona yena omunye la emsakazweni uKhosi. Sawubona uKhosi kunjani?
3: Sesikhinga jaja.
0: Hayi zujajana nje khululeka.
3: Ngwanelihle kahle.
0: Siyaphila njani nini?
3: Siyaphila, ukhuluma noDudu la uMamfike kwaZonde kaqinisa ngayizwi ngathi kunogwadi wokukhundla khulu.
0: Madudwani safe space le khululeka dadwethu.
3: Sesikhinga jaja. Mangilele njengoba kubusika ungangibona ngishaya amabhithi amsami ngoba amasokisi athi ngiye emadolo ngathi ngizavuka ngishaya uqakathi oyisimanga
0: asizokujaja ngathi uzoshaya ukarathi
3: hayi ungathi ngoshaya ukarathi oyisimanga
0: mhlawumbe kungenzeka nje kulungile ma siyabonga
3: ngiyabonga uphile ngwani
0: sizophila siyabonga kakhulu awuzweke sibone ukuthi khona yini omunye simtholayo la hashtag ingajajani sizwa uthini
4: hashtag ingajajani ngelihle
0: yes ma
4: mangilele ungangibona ukuthi ngokashaya ukarate ngoka amabhijama ngoka amasokisi ngiwafaka iphezu kwebhijama ashithingce emadolweni
0: yes
4: amabhijama anesigqoko ungathi ngoshaya ukarate hashtag ingajajani hayi kubi kuyabanda ebusika
0: abafethulungile konakele ma siyabonga kakhulu sibone ke omunye ukuthi singakwazi ukumthola
5: hashtag ingajajani msakazi lokwangampela yabona uma ngabe ufaka amasi wenza amasi uvuka khona ke lo mjuzo osala esigubhini angifuni bantu ungasho angusuli ngandwango ngosula ngalo nje kulini hashtag ngajajani sibone sengcolosi lekhinoni
0: ngcolosi kulungile mfowethu ngazi usule ngendwangu yini kanti ngoba phela vele kuzodla abantu la umsakazo uKhosi sawubona
3: sawubona umsakazo
0: niyaphila
3: baba mami yaphila nkosi yami eyi mani baba nkosi yami ilungelo lakho bengicela mani nkosi yami baba
0: angizwanga
3: ilungelo lakho baba mani bengisele kunkulu wami mani
0: kulungile kingizwakela kude kodwa baba yazi
3: yani ngikuthenga yefoni baba mani
0: awukwazi ukwenza i-voice note mhlambe kunika inamba
3: khala ngiwazi baba nginalo ubhobhobho vele
0: kulungile baba ngicela ukuzwa
3: Baba mani nkosi yami ubaba la wengane eyisimo sibi khehla lapha. Umani isimo sibi kanjani ukuthi isenzamile impilo ediyanda ngenza i-security sengifakile ama-CV. Nginomuntu bengihlala naye unzima sengibuhlobo ngicela mani baba balale bangibekelele ngapha indlala. Namanje angazi baba ukuthi ngizawuhlanza. So angazi ukuthi siyami phela balale bangibekelele. Kwenze nakusasekumele ngihambe ufike ekhaya ungabhatha ngalithi ukuthi inkosi yami abane bangilekelele kube nesisele ngiphathayo kunzima kakhulu baba mani futhi kulo ongangilekelela kumbashayela ku 076
0: yebo ba
3: 042
0: yeah
3: 0425 667
0: yeah
3: 064 ingathi 076 04 25667 ngiyacela kakhulu balaleli ngapha indlala simo sibi
0: baba
3: kusiyami uma ningibekelele kwadoda nkosi ngapha indlala kuze
0: kuzwakele
3: ngiyibulale bakhona nkosi yami amen
0: kulungile amen siyabonga baba makhona olalele nozwile ongakwazi ukulekelela lapha kubaba uyasho ukhathele bakithi ufile indlala ufuna nje itoho noma engaba ngesaveza ukuthi mhlambe itoho likanjani kodwa acishe mhlambe noma ngabe kuphi nje okuyitoho ongakwazi ukuthi ke ulekelele ngawo ushiyele ke nenamba yakhe ngesho asikwazi ukuyiphinda phinda ke thina emsakazweni simo nje sekwezo kuphepha ngoba ngaphinda nje inamba lapha emsakazweni bese vele ubaba afonelwe umuntu wrong afonelwe umuntu ozove lamthatha amenze ngendlela noma amnyise la bengafanele amnyise khona so isingako singakwazi ukuyiphinda inamba ayishilo kodwa nje yena nje obeshilo ofisa ukumlekelela bakithi ngathi angakwazi ukuthi amlekelele sizwe ukuthi uthini mengabe ke elekeleleka hashtag ingajajani